ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru teddu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduu boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjina ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lijjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul-ñuul yu kukkuya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nangu dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow man xiyaam mu dem sawarañu wax lasaa xam ngeen ni sawarañu wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab tend ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukk yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douss ñew war ci kawam wenen douss geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax señ diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñuko wala wa riiw sang nga wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekk waye bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu dug yu balé ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connection am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétane dara luy dolli dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy dolli ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maysa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaa daan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu dégg sama classe bi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko nekk li cheikh mamadou len djub addagani diñu ko nekk li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt niir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ loolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak coobareem lu ko sopp def faalun lima yurid waxtaan wo mu leen di waxtaanal taxon na buñ fa massaane joggé buñ tedde bi ñelaw soxna may ni ah waxtaan kati jamono ji re ni ñi waxtaane seññ tuba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagani ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman ana ca mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تود رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom junni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam innale al qalb salim innale al qalb al mu'min en tuwani yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la di nek ci yaramu do adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé lëru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xani da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolu resout ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ngelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ko am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lid alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lid alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoo moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor munu joxe adiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop moy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay reaction ay gaay bari merci bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu gudul diine kon luy diine waay nama yalla bal elimani yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baré lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufle rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonentibi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ko gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام سي
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasulana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ke juba di day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolé lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom da leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yonentibi bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina muni ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonentibi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonentibi ko wax le sallallahu alayhi wasallam néna xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax néna sama xet wi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni benen ma atalla al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal li man defal ni niti tasawuf yi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf yi mu ne xana musawwiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mu na mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawwiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoy am ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lama wu tasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul tagat am nañ ngor bu toll ni leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashi bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabarak wa taala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nurus samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem

wax ko bimu yegee ni daara jigéen ji maa ngi koy taxawal, la mu ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee. Ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi. Moom day bañ ko wax turam, waaye wax dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla. Damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ku xaar ci man ma naan la munumaa ñàkk nangam. Kon ne di nga xaddi ndax ba juddoo ba tey musumaa di soxla ku dul yàlla. rabbi sitwa jalla jalaluhu xalaqana wa maulana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sëñ Modou, ñu ngi leen di sant di leen gërëm, jërë ngeen jëf, di leen balu àq, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, yéen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi. Xam naa njàngale majalis meeg yooyu rek moo ko jàpp. Kon nag gërëm nañ leen, sant nañ leen, ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan, di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihaat. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alchimiste ngon yeen wa rew mi yeppay alko ina nanguulen ma gem nanguulen ma top joxma rew mi alchimiste ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow ya yalla wala deet alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotu li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye cerewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir liñu wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer ni kon nak demissionena mi ngi dem yalla neena bam demissionena mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del nara sux gal ga nara sux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi da jar bakkané sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jarul bakkani sénégalais yi motax seigne touba bagn ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suni bakkan muni dédé téléen séni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen séni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jaraluñ suñu bakkani jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamnaul hud ma yabal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunusa ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu biir biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa fi batnihi ila yawmi yubasuna bu fekkon tani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meena dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi bekkaro ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek mu ne ci prison bañ ni suba la ñi dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkon tane yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lam ma tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok ba muy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fasenu dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wacce prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon ben leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi ngi bok ci leader yu mag ya baye mak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni joy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablay Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëme kaw muna muni ko sa rival yi duñ la ci bayyi de leader yepp lay massacrer yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Ablay Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablay Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn ku kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ne ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw
1: ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: comme légui mom xalel la amagul experience mu dal di genn rek def lay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de mu ne ha mu ne waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yanko bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlok national bis bu ko yanko ba yëgé du nangu Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn jëlok national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agressé ko ñu ni ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañoo bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqu fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñu bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yep buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax Youssouf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bi mu joxe mom kay mënon nañ ni nak bayi leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina muné wa al khawfi qabayatil jubb ni lo lan la mune tej len ko prison yobulen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobulen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ni wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wourna mune même bu fekké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax de mune même bu fekké ni bayi ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am legui tay du yag dara mune ben leader ñew gagné genné ko prison way fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqitu ba'da sayara legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayé ko way fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu fekké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusuf ci ten ba mom ay fréram doy bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko anet la ni li ngeen bëgg def bu len ko def bu len ray yusuf mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupéré ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko bi nga xew lolu doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmut man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yankoo ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi baax wala liñ lay niru lu baax liñ lay niru ñu honnet ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ño fi dakk wor waaw señ modou jeexal guma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksiwuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nekk dal di jema masla yi di way alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas be ak nim koy togué ah boudé sun rewmi nak rewum layig la alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sun ñu aha kay bayiléen ñi julé ko wor rek waye sun birum adina mom génné leen ci alquran ak sunna julleg wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koku mom joxat nañ ko alcorane yeen wa alcorane mom bu lolou joté rek ñew leen yeen lolou rek lañ leen di doye yeen mom lolou rek motax ko deg mun la borom alcorane la ma ngi deg ko ma ay lañu daara ay lañu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolou du deug mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas képp ko xamni tuddé nga sa parti isbul haqq min la du fi amé ndax lolou mbirum diiné la lan motax ku fi tuddé sa parti madlabul fawsayni ñin la do fi amé ndax loolu mbirum diiné la loolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonk ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm kenn gëmula da ngeen di politique rek dem leen politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi kuko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow doko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudde ko ma way bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo jotté ci nguur gi bëkk ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru leen xaro ba yegg palé soga bëgg indi leneen Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na leen ni ñom ay salafist lañ ñeleen woté lit xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jele palé ci bu gaaw doxal lañ bëgga doxal ñom mo gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique mo politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique mo dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique mo waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama leer ba melni sama di baram ci nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barap danañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam danañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di beccingal seeni wajur. Suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngi koy wax daray al-akhiratuhut adina tax sahaba ya waxon yonant ni ko ya nu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nu ko ci seen tay ak bakkan yonant mo len wax ni bala seen ngëm yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga bal qur'an ñi lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit mu ne bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonku nit mu ne bu mu teengene war mal seen ñaari waju lu ngeen fonku nit ki mu ne bu mu teengene jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko ko waye bu mu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc ngalon sa ñaari wajur malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral bu la malaakai war dedet bu la nangu malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko daam lo xni kenn duko café daam lo xni kenn duko café ay wajur duñu déssu ko café sallallahu alayhi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi na leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alayhi wasallam ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol li jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna wa bop lolep nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossma bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yore pous bo xamni café ataya lool la ci def ndekeu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ca ñew ni ma am edé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma samba bañuma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil mi alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man geuma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fa seenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jefandiko taqi moy wax lo geumut koku waratu la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taxi taxi moy nit ko xam da nga mel ne kak tar lo tok niro ak mom lo tok niro ak mom dang koy gis sax même ba ci tarikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëno ko xamé wa gourmes lolou lum doon lolou lum doon lolou melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa bir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay la rek muni te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo max gafa jaar de muta sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax max du gëna ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci darihia ulumuddin ñom serigne cheikh john ñom nekk fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnaam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway muxtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum la khair jisaahi kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum la khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ak dis la sun borom ni kon nak faman sa'ida minkum sa'ara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay election bu mu la ko tey wor falyasum'u amal jomi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci képp kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jël fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam képp ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi togué jël fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu togué dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku leen ko wax ci politique yi de ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jafena da ngay deg ño xam dañ nan waw limam sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba limay wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal Mbaye Sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci Mbaye Samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge Louga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari a wax ci tukki bim waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ leen matal waw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay da ngay sourale sababu nusulu aya bi ba muy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma féké té man dé kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal
mbindeef mbindeef munuma taxaw wax luma xamul insha allah taala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi dé sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu du won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de aw ala safar bolewu ci campagne élection rawati na nak élection bo xani la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len rukhsa bi muni yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama len beug ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma len sonal nak beuguma len tek fitna waye xamna ni wor gën wan taso mo khairun lak ay bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq boore me ci borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñoom dañu wax ni lisiyami ruknun wahid ana fiya te moy ñu nek ci ngir imam ahmadu anbal e ki deegal imam imam abu anifa ñu nek ci ngir abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy ana fiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek laam ana bila moy ñu nek ci ngir imam ahmadu anbal ñoomi neenañu koor ben ponk rek laam way inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponkul am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum am malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponkul am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponku rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaway ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaway xam nañ ko lijeenti nañ ko
ku jang fi xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lool lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponku ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dox sa koor rek nga fexé ci ande détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xam ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene fonku la wa tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi sanihuma anniya moy yene motax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponk la moy téé sa bok ci baña dog ci dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanano yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digeunte bi weru feñe ak fi fajar ci di xare digeunte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru koor wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña besalat yene ji xana luddul dok gar la ci digeunte bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci weru koor moy bu gisee bax da fay dok koku bu baxam jeexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko gor la bu febaron febar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo bay bango neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanke wal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak xaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat
mom koor kon koor koor ñaari fonk yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor mom koor bok na ci sunna koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda baladil khurub na fekk jant so de bul sante jaxate rek mba sisé mun nis rek nga ni jant so na dedet inda baladil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay woné ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot niko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarelu sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiya salamin ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiya salamin dedet tiya salamin ci wax lu bax waxu ñuko tiya salamin jang alquran waxu ñuko tiya salamin ci jang khaside waxu ñuko tiya salamin ci wird waxu ñuko tiya salamin ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiya salamin moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay kenn ko ni daaso no so lamine ngir bëgg wuñu sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxe de way bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaffu lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jangalé seigne touba ne ko fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba ne yow mal xam xam nga lula yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yow mal xam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonentou ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonentou wax lolou yonentou sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawlu su wal amal bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nuppi ku wor ba nuppi ku wor ba nuppi mitin bo dem wax fa ayibi jambo mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonenti neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amal bi wal amal bi
wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mardom wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñena sa koor gogou sa ko waxuma ko de musufa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yada at'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor aïcha wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi ngay gis yo xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla señ mudu mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xamé ko mudu mbay ciam say nopp bëgg la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xamu kañ la degg na rek waye ma gis danaka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen mbokk rek xeyna pété yu démé nonu dañay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax loolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bët bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la téewal laaj la ko de yowal xiyam dana la téewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma de jum na de
mané man ndax man mi di wax ak yow day wax deug dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say bëd nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fokk nak yaakar na rabani yi ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worut keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngon rabani yi na ya ngok on fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu dilu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ tuba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñu ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nitako inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañ ñu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam nañ day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sharia waxul lool de dañi la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yoon waye lutax waxulako mu pardonné la yoyu yé sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp motax señ tuba ni ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor nimako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen
ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am jëmi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alam mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddi becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax wolof ni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yoni yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhadji malik ñoom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca texé sëriñca ñeegal sëriñca lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñca bu doona sëriñca bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñca rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé ma sëriñca donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñca bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga salop
salle bi nga xamni moy salle bi gëna luxe salle bi gëna luxe ci salle yi nga xamni moy salle bo xamni yalla neena salle bo ma meuna rasoir bëgguma ko dudul salle bobu yalla neena ñaari salle rek nga ma meuna rasoir ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen salle yu luxe yi bu ngeen ma ci bëgge rasoir man duma ci dugg man ben ñaari salay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mun amuni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb mang lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adl sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam way gan ge sop way gan ge sop seigne touba ne na gan gi mu na mu sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fulan neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa biir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi baka wax arif billahi baka wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ni ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabone ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wëru koor tira ngay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

0: Tirangay jaamu Yalla. Mu ne ko ndax yow weer nga wo xam ni da nga rëy ci xoli rabbani yi nay. Weer nga wo xam ni rabbani yi nay dañ la fonk lool, da nga rëy ci seen xol, da nga rëy ci seen wàccu waay. Rabbani yi nay mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbi la sharika la. Mu'assiman inda rabbi la sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da nga rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor ndax lan, ndax ay élection, yow ku weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul asxar, est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale Yàlla ak dara. Waaw, da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yàlla ak dara. Ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yam ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye wara sa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk na bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là wala diw sàngam buñ ko combuquee bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala samam, la qadarullah wala samam. Yàlla combuquee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni Yàlla andu kombuke pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñu éliminé diine ji, fala koor ga di yem. Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Loolu jar na bañ a woor. Woteeloo diine looy woteeli laïcité, laïcité mooy liñ ni Yàlla bum, Yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sunu mbir maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala samam, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun part, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man duma dëggal lu Yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. fu nit ñi difa jema dugg ak la yalla ka wax ma ngi koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
1: ngo
0: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen lol doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jef sa bop nga jefal lu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena do adam lo jef yow la man amile salin fa li nafs derati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jef yi jef yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonentou bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonentou bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iz'alla bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqil ardi amtaru arif billahi bi ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allak fi jabi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab yi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla kuko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole ci mbir ñu ko waliser non lañuy taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax par lo nga añane ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni nafqu siyamu sahri fi daraini yakfikumul harain wa narain lol la Seigne Touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom musul ci safara nim lay musul ci safara adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa TikTok par parlo rek nga fay gis ba TikTok jeex nga dem lire wa Facebook par parlo rek nga fay gis ba Facebook jeex nga dem lire wa YouTube par parlo rek nga fay gis ba YouTube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax Abdul Khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci Abdul Khadim diko wax buma ko xame ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxe buma ko xame ci Cheikh Tidiane non la koy waxe buma ko xame ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy dalay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar musil nga xamni bu musil nawe jëm ci yow nga anti musil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq antivirus bi ñew dégassé ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtani jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñi ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukti mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alal yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexé la gi cheikh ibrahim nga laaj ko ko moy ñak mba ñukki alal yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alal yalla joji jëlé ko ci loxol señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañ nañ rafet ñort lool ci yalla attu ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom a yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolere emission bi ñu ci bari musulni ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar.

0: مني الدوام السكري هب لي يا وحاب في ساع السحر في سر فوخ مطلبي والجحر من علي بارتفاع قدري وكون أمري كليالي القدر اجعل حسابي برجال بدري ما قد مدى من ضر أهل القدر والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جليدي بوكي أوديتيري رجا خسيد أونلاين ديلو سيرن يونن يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3h30, léegi dellu si waat na ci waxtu ngeen ko miine woon mi bu ñenti waxtu joté mi 4h fi ci Sénégal. Ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisation bi ñu ko wacc ñu koy fatali
0: bokk taal bi lolu mo taxon
1: ni rek
0: deggu ni dimanche passé. Sunu mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawes nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. لتخ نتو دي موضوع بي حسمة الأخلاق ياقوتك جيكو موي دخ أملو خمني بفخيو جسونو جامانو مي باري جانجة تكو ني خاين ريو مو أمول دارا نون لكو نينات جانجة تي نيني نيني ديديد ريو مي دفع أمول سيستيس ñen nak non lañ ko jàngaté ñeneen ñi ni dédét du lolu moy xalé yi dañu amatu métier amatu ñu liggéey ñen ñi non lañ jàngaté mawdou bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala am natu la. Dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala Sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la. Waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom nattu la. Ci ko am jangat te tatam sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa nattu Sénégal, dafa nattu Sénégal. Lutax mo nattu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jiko yu yaqku motax yalla natuna jiko yu yaqku motax sun borom tabarak wa taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray sen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mak, natu Senegal ba Senegal ay magam yeureumatuñ ay ndawam. Asmatul akhlaq moy crise de valeur. Yaronte bi ali sallallahu salam da waxani al birru hasnul khuluq, mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara nikku fa al birru hasnul khuluq del waxat mom yenen tbi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi adana na ngeen di jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeflatu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeflante ak sa morom yaangi jeflante ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeflante yow jikko ju rafet la fekk ci bir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gemato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq mo nako yobbe mo nu yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax ya la yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun innama buistu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocci seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amago ci dara al qur'an ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani neena mom seigne touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka ci sa ñaari wag moy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo day rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tag nga xani léji ñeppay and dila tag lukay maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madhala dal jirani kama yubahidu an nirani waw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhana khawla al khair da ngay minal sax lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ hawit lidhanaka khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena bo minale saw lamiñ fexe ba aada wo saw lamiñ aada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci loolu sun borom di sukkandiku muna amune régler sa problème tafus bihi sa mbir yépp fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tuk fa kula dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna muni wa tuk fa kula dayri dalay te dem kasso wa tuk fa kula dayri day tax ken dula traquer diwa nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xamni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yi ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayr yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tranga yi mom di nga ci am ben di nga am tranga spirituel ma nga am tranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tranga spirituel mba tranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bu la yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bu la yalla bëggé xamal adina té amo moyew war adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yobbu kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko Youssouf Ali Salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lool do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy génn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolu mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy génn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laaj ko Youssoufa kasso ko baax nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko liggéel ci bir prison ming ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fégué saw lamine yalla dana la fégal ay woow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kulla dayr di nga réussir sa adina réussir sa al-akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alayhi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa Allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna mina mun taqwa Allah wa husnul khuluq mani nak jikko ju yaq joju mo nu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina té wuti wo koy téggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak alakhira Seigne Touba néna boko jaarul ci anamuk téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline Cheikhou Bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la Seigne Touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn ngor ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa Seigne Touba ko wax de Seigne Touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal am na ñoo xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lu tax mu ni ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah Seigne Touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi Cheikh Mohamed Bamba la Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhirah compte banque yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga Seigne Touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dina jak sun alakhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew mot li jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi alayhi salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won tem sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisee amo discipline ñu dal ci sa kaw manam jubluma ci politiciens ki yi dal manam limu jublu moy état bu mëna doon ci adina bi la wax de mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabaraku taala nguru sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamna ko yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy masistra bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu na ra tak rek min yalla allahumma dal di del toga ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma toga ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni khadamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyele sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sa rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba ku weddi li wax laajal seigne touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mun yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rew ma jage yalla yekati sa daraje bu rew ma jaga det yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geejgi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu baña deg ci nopp deug ñu leen di jay rek liñ bëgg te man ndaw ñi dama leen di wax toujours buma dajje ak ñom ni leen dama bok ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal muna am leen waye duma leen jay mukk ba ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fasaykhun wa shakhil ñu no do takusan mu ne lu meuna xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni sa'a may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg sa'a programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek sa'a waya wa dawlatul haqq nak ila sa'a programme bu deug lal muna muni boom gu sew la waya du ma sa dag sa'a bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnate sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnate sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax waliw senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagali ñepp waliw ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga waliw yep legui nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga waliw legui lutax yalla natoma li akay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga waliw nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok da na ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ما يسال أبدي يتخرب إلي بنوافلي أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدع التي يبسط بها إلى آخر إلى آخر إلى آخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سنت جولي جيروم وار ويرو كور asaka de makka bu ko mané lima ko sant moy ay farata yep def nako ba nopi mune bim ko defé ba nopi taxul mu tuddi nelaw muna mune ming ci xéti nawafil yi sa boko sine bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sop waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko wala dektal ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj mama jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer ak yar yow waliw yalla wi mom ngay attaquer ak yar ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerr wa yalla kumuy guerral ban espace ngay taxaw yalla di guerral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñe ne ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di setan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khassa ni ngi saga sen wali ngeen ni xuj di xole muna bu musibe mi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khassa ni gone ni ñi dée ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim al bahru junudun min junudillah gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldat yalla yi bok man nga togn wali yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga dié parce que ci soldat mi la bok mom soldat bu la gëna jégué rek lay am waye bama yahlamu junuduhu ila huwa ta al bahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla al bahru junudun min junudillah geej gi ci soldat yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga sama wali déclaré na la guerre ko saga sama waliw rek déclaré na waliw sénégal yépp saga nañ leen bañ toy waliw sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel combat ay gor jigen ñen balma ci baat bi ay complotteur n'importe quel combat traité nañ ko sun waliw sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu ñu traité leen ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tene jamm ci jeuk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ beugé atteindre sen objectif sen yon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko defé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduqué won éducation bobu dañ koy taxañ nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khassa bëgg atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqu fitnatan la tusiban allasina salam minkum qasa yonanti al fitnatu naima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc na yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la ana allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang ñun ñëpp ko jang waye réew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def réew mo ab doom sen yonéku ci lañ atteindre sen objectif rek loolu alquran la dé sun borom néna wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yak ci kaw suuf rek yak rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ard wa kana fil madina fis atrah neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaan ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy doon mafia ay mafia lañuy doon tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tarixa bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mom kuko talit wara am jëmi defarat ko bok way talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen tal rew mi waye biñ koy tal yeen nga fi ngoy tal yene ngi fi teke teewu len loxay ñukoy tal kon na biñ ko talé bu ñu fi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-mushri'a wa akshara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامونو بون اگي في تي ميدو جامونو منا من بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونت بي نينا بون اگي في ميدو جامونو nga xamni discipline amatut muna amuni su boba سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonam dani loi yu jëk yi buna muni nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amul loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox légui ñu créer tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yakuté muna amul justice dootu am sistis do to am xam nga li am lambi gola ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi gola lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ len bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ñu dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homme commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndaysan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangou yow nang nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu il mushtariya muy nak bu boba buñ ko xasse yekeuti buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko laj ñuko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayante legi lo gis gis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dotu ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neewon la yaati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis penc rek adina yi gëna bon mune amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxoon na ni nu nek la leen di natto wala naplawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa nahs min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naplawannakum bi shay'in min al-khawfi leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongalom ni diko set diko traquer legui xelmalu ci ne daw genn daw walju mana tolen xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400000 mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ci daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo muy tu de yegg ñi jaar ci yoonu amir wi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñi ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon walju wa nakhsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem lañ sawi te teeri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naxsin min al amwal université bi wa naxsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax neeku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagné ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagné ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabotama nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngien balma seigne touba neena waqlaka ijhal qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre ce objectif wurta tax nga teunk sa xelmi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre ce objectif mom nga jital ci ce intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joggé fele bëgg ko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñëw bëgg ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi ni université ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xam nako mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay 9 association yu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yemul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan. Mom fulé lam mom bimu yégué ni amna ñu filtrer état wu réewum narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp le tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewum yépp le tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wali sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt sa objectif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawla'u moni taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt ma seigne modou mbay cham buñu bokké ben 1 million way nama jittel sama intelligence ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jittelé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jittelul seen xel seen doole lañ

xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni djégé nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masuli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masul tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay taal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natu ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais ñoy dé ci geej gi ni ñaata té ndaw ñi yag na leen ko wax dé ndaw ñi yag na leen wax ni ndaw ñi andil nak seen xel ndaw ñi andil nak seen xel mané li ma leen di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax andil nak seen xel yag na leen ko wax di yeen ndaw ñi ngeen naan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légui alors luma leen waxo légui fan ngeen mujjii waxon na len bu len tayle sen bakani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital sen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dundu lix setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem keur sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non ngay yor sa nday samañ sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tul khu bi aydikum ila tahluka bul fek lu lay lor nga tabbi ca motax xale yi dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi man la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi nek kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci

0: waye li fi nek ñu diko kor ko lako neew ñu ni doyut rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la duggu ci gal ni daga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd minela wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dani wala tahinu wala tahsanu lu se rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti moy len taxa beug doye di ci kanam tuwa bi sirum rew da metti moy len beug taxa doye di ci kanam tuwa bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeuma koy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sutuwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye de ci seen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di dugi gal di wan gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lut pexe nak muni tilkal ayamunu dawil a bayna nas man yalla may ay aylon te adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi de doye di ci kanam tubab yi ci sun borom nenon wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré ceinture liggéey seen réew man sax ni amuñu won jomi séré ceinture dañu ñew jël afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola bu ñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégué fekk ndaw lo xamni tabal ji mu tim tabal ji mu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy ben benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changé wat muy changé portable bi day tek xaliss yu ci yam lek yi jaay bu ko rom du ñu ki ñu yam xalé bu jigen bu ko ré ba ñu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba mangasé ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci kontam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tivaouane def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédét kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legui ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la maneko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fal ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñëwé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gayila mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom sallallahu alayhi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qina'uhu fi nafsihi wa tuqa'uhu fi qalbihi sun borom bu namé ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé mu namu da koy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namé ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu da koy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokk tedd sa ñak doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da ci ne xol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borop ni quoi lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mune akay lol kay mën na né way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ne mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bëñé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajale ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalo len wajolaf ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ko ne raison bëgg dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaanki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jax dula wax noy def ba taxé yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fayu duñ jang wa lolu bakagn bu ngeen fayu duñ jang bakagn alal joju ngeen leen jox bu ngeen ko dajale won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqo ben machine bi wal café ben machine bu soqo café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dege buñ len ko joxe dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt te wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngor waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yi yalla xam nako wa guinée bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence conférence conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man euma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ni ay señ bi balex mané deugënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibina ñu nan ana señ ben ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deb ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom restaurant bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé touba gi touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que nenañ marché occas rek ka dox nena leen fi barki de man leen yeen da ngeen ni marché occas seigne fallo ci ñaanon man wa mu ne legi dem leen ngeen ti bu ndax seigne fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jaw ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu de lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy isini am touba marché oka saretu mbam moy isini touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bob motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu mëna ma bay te yeen serigne bu bay yeenakoy récolter ngeen ni mën leena bay te yeen ku fi bay yeenakoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeenakoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen yeenakoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeen koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sentir ta tok ci seenum rew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam mo nu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena jeuf yep yalla ng koy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dékkulan la am alal mba bammel bu sori dégg guma mukk am xam xam mba bammel bu sori dé am alal mba bammel bu sori yalla ni la kay jël bammel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu kérok gi sedd yalla may ma xaliss yalla faalé wu mune xaram xol ba xam yalla dama déggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam po xelam xana ray ma nga bëgg mune ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la xaliss ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma xaliss sallallahu alaihi wasallam ne wonon atlubul awa'ij bi izzatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir sallallahu alaihi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atlubul awa'ij bi isatil anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni munamuni yak bayyi mayam ba yak muni bal adallu bayyi ma saxalatana bayyi ma latana yow bayyi ma tay manam waji tok fi barab di wax xalaatam nan bu len tal rew mi seen rew la alal ji yenoko mom seen alal la ndax ci seeni seeni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger seen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug ñu la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ dem moy seen système adina bepp non la war di doxé bepp adina bu ko nangu wuta doxé ñi ngi ci sa kaw boko yegi ak boko yegu pensé init xana yalla ñu bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax may nako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeer ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeer parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baqiya bu yag mune waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax yiñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mune amuy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yuri ñu xeli nit min aji nit ndax nit bu demé bay jakarlo morom nit nan talin diw talin keur diw xam nga yow do nit de dañ la bolé ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat am nga dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawt lu waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa bayyi rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit legi ana mbatit momu sa wajur wi la sukk jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon ni nak amna ci ñom ño xamni ñoo reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imam jair wa mujtahid al jail legi xolal ñet ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ak sun jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangi mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnam ci yow pour mu andi la teranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imam jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba parlo tax nangu wuta wax deug ngir yalla parlo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow yakoy yay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga ngani saga baxul lolou yenen tibi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul ngani li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diine boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diine lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diine ñan la xalé yi wallahi xalé senegal waxuma sax xalé ab senegalais rek ci bopam ab senegalais mo bëgg diine ba boone muhammad sax mu naaw falal wone muhammad lu mësa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi yaakar loko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ak ak ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu xamuñu xamuñu ndax bo né xalé yow yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanax tanaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xon ni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye na yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang légi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu naan yor sama nday ak subhanahu ku firagul ci soow yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am éducation bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al ummu madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ makka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amon assurance ni di nga dem delu ci jamak salam bul dem wax ma nak geej gi roy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa doom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mak may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlere ma ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bi ma koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu ma koy jëli nak maak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci Amérique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ nek ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko Serigne Bakay Pikine ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni kuko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ni xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yuxu rek wa ko ñu gën goor gi jëk aksi ci man rek compagnam baangi dal ci sama kaw naama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit dima door man ngors rek lay bañ murit ma ngors bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku ndey ak baye ñu ni dédé dekkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baylat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokkoñ ba ah señ la señ la señ la mu leen ki day sama dooma ci señ daaraam la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alquran gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku waye yéena bokku sant yu mom yow bu fekké señ touba yi sama señ touba dara lu xam xam itilu ak jang diko yedd dal bam xey yor kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baam légui fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaliss buñ ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bimu ko jele fi daray mustafa djom ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wa juri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduqué pour ñu éduqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg déllu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga déllu ci mëna ma ñom néna rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci coona ñun serigne daara bi ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga ñu nekkal ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak nga ngay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu wax fu lay doon day melni wax fu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek wax fu bu boba loola wax fu lay doon ci yeen xalaat leen ci xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba andatok politicien bi ci gis gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yi bo ligé yow leneen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du ci da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rewum am rew nak ndawi rew ya tax mi wax ndax rew mi souf ci dong waxuñu ko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar jup xam xam nangam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagne num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew lolu moy liggéel réew ñoñu mom lekkatu xaaliss réew mi dong lañ ñi liggéel réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc etc ñoñ ñoy liggéel réew mi waye du ciagu ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ nañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yone vidéo bu négatif bu ne pour bañ ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante seigne touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañ upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñu ñew di sante le yalla seigne touba 6 millions yu moye touti ñu ñew ren di sante le yalla seigne touba wa légui ñi nek ci yenen rew nak europe ak afrique ak asie ñenen ñafa nek te jottu ñoo ñew di sante le yalla seigne touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante seigne touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon seigne touba moy anti iblis moy anti iblis seigne touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sante seigne touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla seigne touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub seigne touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé du sante yalla bisub seigne touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom neena len man seigne touba bima setantale limako gemé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gemé seigne touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni seigne touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamni ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ñoo xamné biñ daasan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipulé no leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla señ tuwa mu musu ca jaar mani ku dul yonent bi do señ tuwa laani do señ tuwa laani bur ba nga dajel jamono manipulé na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ño yore passeport diplomatique ak cey bi magal mune lepp man nako am tuduma jaxaso ak bour lol lepp man nako am ta duma jaxaso ak bour ñu ne ko nokay amé mune bouru bouri lay waxal bouru bouri koy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man bouru bouri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku cheikhoun bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonnati bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lol rek sante yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lol weddi yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal diko waxtane
D'accord.

tane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi nihmatun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba nihmatun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamukatu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu matan ko nak legi def ko mu nek ne mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahima kon ci mana sante la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon wu mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sante mom ci lay sante ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratin mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci ci layam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wasalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina
ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi uppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukkandiko ba faciliter ko adinam mun xana azzukru sakiran li al ummi wa kelayam ak mom mun deede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla oriente nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jende geleem gi bo deme alal gi nga jende geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ñego xar ah loloy sant nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ne ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lol kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla génné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen dassé ni tama di yolol le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulance 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camera gis nga ko fa cameraman yi de man fi ma leen di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoo ñi rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen la animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yappam muñ wajji yek wañam mu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko
aywa bismillah bu fekke lolay sant yalla fekke lolay sant ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sant ci yalla digal lu ñu def ko akay naam berne ci sant la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ñeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowu dess ngeen bal ma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy santé amna jangatu khasida bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500 000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joy joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo meuni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sant le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sto jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diw sangam limuy wax doko tontu mané jeru tontu di ina man xamna sa bop mu bu ne lecc ci kimam bu wex di katch ba wa adina ko xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko ni len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khassida am neena
احمده على انتحاء سيري له مع الماء ويبغي ميري او يبغي ميري موني موم سنتو با احمده على انتحاء سيري ميغي سنت بروم تي تيرميني جي مو تيرميني اب توكيم جيخال جي يالا جيخال اب توكيم موني اندك لول ليپ كات بيماي توكي بني توكي بي دي جيخه ماغي اندك محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام ميغا خامني موي فراكوني ييفر موي فارتي اب خول كيفر لا او ما الماي موني جامونا بوبا لما يالا ديفال توفيق ما ام تيراغا جوخاني دوتو جيخ ويبقي ميري يالا ديفال ما تيراغا جوخاني دوتو جيخ بقاله بقاله با فاو may ndax dako am ci waji geleem dede ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dede deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala yal abrar lu wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yow mal khiyam mbollem ku am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ku am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bimako datan am dajnalu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane tud di nelaw mayumako tud di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tud di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nopi waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man Seigne Touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radi Allahu ta'ala anhu wala ñay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serign bi fe nak talib bi baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paké bi ci sama baat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñewugul yaw do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ak yentu yalla muhammad té ñing ko teur dé jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko yé ya sheikh yow sama serign mu ne ko labayka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam dal di koy romb dem xam nga ni koku bu doon talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamul len ko ab serign dañ ko doye lol rek ab serign dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci
mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonent bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal luy kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom mëno genné walé dara jé nak mëno genné walé maqama nak mom dara jé ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonant da genn rek doon yonant alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonant du seigne touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawub jaam jaam boba yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara loolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne suñu borom gaña ngi ni tuumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def namako suñu borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako suñu borom niko ay waye ndaw ya neex muniko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munaama dama ko nara fecc le safara ëlëk yow num tuumal xam nga luma djublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw mu nu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu diko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi
am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawalé loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimu génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dégé sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni dégg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sox ci magal gi lolo lañ doon indi ko sox ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane bi yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo di mul magal da ngay de mom di jass kullu nafsi sayqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi muajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dongal taxa jog sante le seigne touba yalla dongal taxa jog sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxone juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lama ko taxone juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momi day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma de yalla nak yaatu na yalla neen ci yalla duggal waye ku faatu ci yi mala wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante le ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé sante le yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep man naam ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man naane kon yina ji lañuy sét motax sayyidina umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef yi muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga dée ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ wa jalla
sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutwa jall sallallahu alaihi wasallam neena amna ñoo xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñin leen lutax mune xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mune ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mune amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madina munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mune koko yalla taxut ay bi ma jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu mu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggel yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen mohammed dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nani ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dunduna luko gëna graw te dako muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif ci Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da len di wañi rek waye du len jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sant di gërem di ndokkel sunu xarit sunu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yep rek gërem nañ dong yep sant leen ci 28 kamil yi ñu deppele ko arafu Touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñep nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Seigne Atou Diagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani Seigne Touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay dara jam ci liggey bo mudul liggey Seigne Touba waxtu wi xamni ni
magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def ki du ko wagnir dara xuma kess di liggeyal di pertuway du seigne touba seigne touba won ko ko liggeyal bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik newu ci ndax da liggeyal yonnatan bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gëreem nak jarbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim dey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sante len gërem len ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malla bin djob dagana muy jazakumullahu khairu jaza ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ko man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumoko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem serigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fala nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoo ne ci daara ji jazakumullahu khairu jaza ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo agul téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jazaihi alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jihadul mujahidin tok len sen keur mu fekk len fa ñu ne ko lol nan la mëna amé yanantu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mëna mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal xiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munam ni moko sahid te front ba ñoyam lolo la yonnentou wax moko sahid te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaaba jihad la la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax fam fi ministre ni duñ len ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mom leena yam ci ay fonction le fam fi ministre ak fam fi ministre mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako bataay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne equité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi di wisit gendarme yu jigen di wisit civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lool l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lool moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem montage goor ak jigen ñu dem montage te duñ ay mahram de gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and montage gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam waye bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ famuy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deugunut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lool la l'islam xam motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu gendarme bu jigen am de dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa ne mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom la ko l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grab waye dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rôle am te nangu ko accepter dafa xamone rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni ka misli anbiya
dom jo xamni ka mislil anbiya wal mursalun mu cheikh ahmadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobuluñ ko dara lul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso ñane mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamne matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangi daaray kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan dañu fekk wayjuram yor daara même bu fekkulone mu yor daara kon day dem daara lolou lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu musna am kenn ci talibi ko xam daf ko tudelone dom mu ko tudele dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisse wat ak seigne touba seigne touba diko laaj xale ba ma la tudelone muniko mom day bu doon goora matna dem daara seigne touba niko xel diko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko légui bi muy jigen nak motax sayyidatuna maryam buso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran ñu mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi ñu jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila allah tabaarak wa ta'ala legi nak soobu jëm ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legi mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtane na ay wajurum serigne musobe mi nga xamni moy wajurum ci goor ak soxna astawalo waxna digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaratullahi maryam buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ñoo bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binte daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaratullahi maryam buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binte daado dem sey mbayen am fa ñi liñu ni mohammed mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meñ dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaruk bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaruk bisu' ana miraran ni
bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ñoo bokk benn borom kër te duñ xajonté de nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté akhana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaar lay maryam bousso soxna jaar lay maryam bousso di mom bam ñëw kër seigne mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amal al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci moo war a duy ndaale ak moo war a duy barigo bi booba ay barigo ki ndaa moo am bu yewoo rek root ndaa yëpp seetu saa wujja aya tey seetu saa wujja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yëpp seetu saa wujja aya seetu saa wujja ay lu tax daa xeex ak bakkan bii may wax muy an nafsul amaaru bisu ndax nafsul amaaru bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaaru bisu moom defante rek la lay digal. Waaw sa borom kër ayee fële nafsul amaaru bisu moo lay digal saa boo xam ne sa borom kër dem na fële ba ñëw mu déglu si waatee nga laaj ko dara rek mbaa nga samp dara rek mbaa nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek mun la xaaral ba ma lijjantiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw man la ko bañ a defal waaye wóor na mu ni ma ngi koy def fam demoon par ci par là yow noppeegoo ci nafsul amaaru bisu de yow sa bakkan boobu mën a goo ko de nota goo ko de bay ba nga xam ne yow defaroo goo de yow defaroo goo sa borom kër ni la defal ma nangam mu ne xanaa moom man lii man rek la koy sant man rek la koy sant xanaa defaroo goo defaroogo demal nga jàngi soxna jaar lay maryama bousso keroog ba ko borom këram ne dama ami gan te bëgg ñu teral leen léegi yàlla ji taw na ba simit matt yépp tooy na te xam ngeen ni booba mattay toggu mu xalaat nu mu war a def bu doon sun jamono jii dañ naan armuwaalam ba nga xam ni moom lañ ko wutaloon wala armuwaal ba ko ay way juróom wutaloon armuwaal boobu la jël tojate ko def ko matt xambe ko ñam wa legi gaasa am gaasa am nga ni sa soxna bayyi bam naaj wala bam guddii wala nangam daal ci yenn situation yi nga ni ko tàngalal ma café dong muy bëgg a toj tàngalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doog a tàngal loo café yow noppeegoo ci amaaru bisu de yow defaroo goo boo defaroon ba mel ni soxna jaara bu doon min wi ci guddi xaaju guddi nga nelaw bu yut sab lex ñun la pëkk ñu la jógal defaral ma café soo koy def aw xil nga sël mu sax boo muy tuddoo ca jaari aha bu boobaa sa bakkan defaru na nafsul amaaru bisu moom ngay xeexal ba tër ko rendi waaye ñaari way wujje yoo xam ni defante rek defante ca xew wa ña ngay defante kenn ku ne yaa ngay wane lu maa sol lu gën a rafet wala maa sol li gën a seer naa bu ngeen di defante ba xëy jàkkaarloog yàlla nafsul amaaru bisu nga nekk ci réew ma yow tukkikat bi am foofa soxna am ko fii ci Sénégal kii ci Sénégal ma ngay diir mbagg ka ca réew ma ma ngay doose ki ci Sénégal ma ngay diir mbagg ka ca réew ma ngay doose ak a jaay affaire ki ci Sénégal yéen defaroogu leen de yéen royu leen ci soxna jaara de yéen melagu leen ni soxna jaara de bay boo ngeen defaru ji nafsul amaaru bisu mi ngi ci yéen ba léegi léegi nag bu xeexee ak nafsu boobu muy nafsul amaaru bisu ba not ko nag ba muum ko ba nga xam léegi duutu ko def loo dara lu ñaaw duutu ko def loo defante duutu ko ko digal dootu wane mukk borom këram ni ko da ngaa beral loxo ma sàmba bàyyi ma demba léegi defaru na weesu na bakkan boobu day daal di jëm nag ci
nafsul lawama nafsul lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsul lawama moy ñew niko yow do jomb li xana xamoni man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salian fali nafsi yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndjort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar ba mujj yow doto am dara lula déranger dara dotu la nakare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba dotu defante légui nafsu lawa ma ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yannabi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsul amarat bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafé la nga ni kaas yi toj yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ay sattu de day gone rek lolou di dara ay sa day gone rek waye lolou du dara lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ay sa day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayfa ay sa def la même soos mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alaihi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yaronte bi ne ko ay sa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji soxna sini ko dedet nak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sa di goné ay sa de man duma ko top ci yoyu aha an nafsul lawama ay sa di goné ay sa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def lélé jigen lolu dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolu mom firangem moko yobbu ci lolu bakkan biñu tudde nafsu lawama nafsul amarat bisu moko yobbu ci lolu légui boko ca topé yena yam mu roy feriñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy feriñ waye boko ci ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop xam sa borom
ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni wayé jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waaw kay muni jombuna ko bo joggé ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi lég lég muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoyu muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyiduna khadija jigen ñu bax ña lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mum soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamadadi jamadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bu nopi amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamadadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lég lég xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mudu mbay ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal ku ko xamal ni koku morxu ja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ñi jang nafsu ilmu nafsu ñiko jang buñu démé ci all bi dañuy sétantal haywan yi amna réaction bo xamni bu ko haywan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu joxé won na ci misal bu fekkénté ni da nga dem ci all bi nawet asaman ci di taw di xiin di dënnu légui nga daw laqtu ci taatu garab mo xam guuy la mo xam garab gu meuna doon nga laqatu ca del bayyi xel taatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal deni furnaaw même bu fekke ni picci mu doon nen la mba mu doon am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolu boko gisé té xam liñuy tuddé ilmu nafs jang bakkan biñuy tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu deñu daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deñu deñu daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lolu nak bu ci nit ki tolo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jeexital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar wali wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye wali wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré
yalla may ne len lolou yalla day teub sen rukatan ñu ñew sepp jigen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigen ji amna tawhid moy doylo na yalla te woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wénam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wén ba bi génn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fad waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fad waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara loko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusik xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla ñene lolu mom bi fi juk lay jor ak chamoñ rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante etc etc yalla ni ay ya tan wawu yon ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagneel na jigen ji yar bakkanam bani ndayele da aram bokuma bay donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxuma nak jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mu ni haram nga ni man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moye fop li way man jom na ko nak ñun waaw lutax nga ni xad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man mangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñi ni lutax pourtant am nga moyen bi de mune wa waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax xad afla am man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum neen wa dige ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna
moy nak legui bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legui da ngay am da ngay equilibre legui da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujji bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujji dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kéro bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kéro nga ko gëna téral kéro nga ko gëna nangul kéro nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole taal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmaina ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmaina irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhul fi ibadi wadkhul jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmaina muna amone bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetli ko yonanti bañ ni suba lañi dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xamni ma leen tannon yoni leen mi di ay yonanti di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak banopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dund mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara deranceetuko dara naqreetuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bay bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay ma son nafi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggone nga may mandigal ma jebulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and wutib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxo la ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko
waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba señ nga ja def lula neex te do taggu sa borom kër ñaar ye nak señu ta def dara ta taggu sa borom kër donte ya ko mom yow jigen sa alal ak num mëna toll ak num mëna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya señu ta def dara ta taggu sa borom kër parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom kërëmako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkër ji nekkal moko jur wala jenen jëkëroko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lotax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak luko ci neex señ nako def ni nak boba yow ndaw si nga xamni sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jëbulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joji nga xamni señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya té diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox dé dama la yaakar ëlëk yow man xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi déggété lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitté dana tumuranké dédé parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tiranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi jojju wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jalal ko yett armuwalam xambuko armuwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainah ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legui yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafs bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu bax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax ju ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di fajj ay soxlam rabia ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg nodd kat ba nodd ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm ba muy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya baat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeex na sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafi lan kole dara jeex na baat bi dootu dañ ci salam mi soxlatuma tuddu dara lu baat bi
way yalla téré sang bi dur dur dur dur rabi ak ge dutu way mom dudul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitra jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mu ni yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ci man jaamotu mala pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñoon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def mala ko wax mu ñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakaar ne ragal safara dong motax ma di la jaam dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak mal lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni beug aljana tax may sonu ni di nafile guddii di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagn ma aljana aljana buma ko mus man beug la dong nga tax ma di la jamm yow yalla la beug mahabbatul ilahi ngo beug yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi motax asufiyone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga motax asufiyone yi ak seen loi yu bari yoy ñuy tuddu ci tasawuf yoy yépp seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara ni la no daf ni wal asli sufiyu عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سين تباني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انتو ده واي نينا تصوف دق دق دق من عموني نيسود لي مالي بغا موي كو خم بروما تجيفي خم جيفي خمغا ويسود كو خم بروما تجيفي خمغا سين تباني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor ma ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ca ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege mu ni tasawuf ak bok deug deug tasawuf mu ne gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj mu na mu al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn ku dul boromam mu ne gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jeflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidna mariya bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ni war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib
yaxru yu naba nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparer li nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labourier ko wal beuti li fété won souf fété kaw li fété won kaw fété souf nga engrais etc ndem yow nit ya xamni souf ku ko defar mu jox la rendement bu baax ba rawati ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mu rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou mën ta am mané lul préparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur maryam mi jur isa ali salatu wasalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran diñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innak anta samin alim la aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryam alayha salam ya isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir muna amni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dana ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñewé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñewé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dé goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayalé bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anata bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiwu ci dara da ko baye ak yalla Maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko Yusuf an-Najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax Yusuf an-Najjar moy bayu Isa la qadar la wala saman way dar bi ci deug Maryam alayha salam taqo bi rek bobu di jaamu boromam sud demé ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhu isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam sayyidna maryam buso ben momit biñu ko préparé lé pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal legi bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran
bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa lakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir muné mal asaf muné eskey ay way bur won ak ay bi way aya bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonant doomi yonant la fa beggone mais aya bi neena ma yonant dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonant muy amina ke jur yonant muy maryama sama turundo muna muy duñ ma upp jom duñ ma upp ngor duñ ma upp fulla duñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla maynama suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek boné yonenté bang ci tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim boné muhammad rek ahmadou bamba nga cey tek radi Allahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidatuna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad ngamani moy maryam busu mi jur si ahmad bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ muni suko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juro mu tedd wu ñew keur seigne morante seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi joxna la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñet yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñet yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubel nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bok na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bok na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama man jaar sa arfu jim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikh oud basir neena sayyidusna maryam buso ning ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh oud basir neena kana tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihnat bam wax ci xasse ki agiss bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mugu ngi am niw ño bokk yam xolal rek bokk yi foot sa yere borom keur rek
yalla bindal la tuyaaba yi ku doon jihaad ci l'islam

ko yalla dimbali wul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu ngene ko doto ko degg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagni ko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek ci le moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ni ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ni gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga fi yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di leen yobbu ci ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu itimit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féminisme rek ndax ñoo yare seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñu démé nefa rek di mbata mballe xuma ñu koy waxe waaw di gala yaabe di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam non gindé woni jigéni l'islam yi jëk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام نلين دي نيو ديني نيو الإسلام لين لوكال كبير وتدو ما بيوين نك نشهر رجب المبارك كبس بتدو ما بيوين جن كبس الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو شنو باي جلوي دي شنو بات شنو خريط شنو ولري شنو محمد الفاضل مي وجن كومين جي باي فضل مي di ñu mbolam dawa yi fi nek yépp di leen ñaanal sax ci ñaan mu melni moddu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu topoon Cheikh Ahmed Bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sakku ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit gëna bëgg te fekk lim bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci moom motax li gëna bari damay topp rek waax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawati na ci suñu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñuy tuddé wujubu ta'a wali al-amr war top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya way rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale top ndigal borom rabbi sto jalla jalaluhu da wax ci tere mu tedd bu mag bi ni ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u rasula wa ulu al-amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen ngeen dëgg la top leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xamni moom leen suñu yonantu jox seen yonantu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré na ngeen koy bayyi wa ulil amri minkum ul amri minkum mi ngi tambale ci bir keur gi li baye di digle njabotu wa keur gi war ci top ul amri minkum chef de quartier bi ul amri minkum chef de village bi ul amri minkum gouverneur bi ul amri minkum préfet bi ul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem ul amri minkum sun borom ni fa in tanasahtu fi sayyi farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lege lendem te tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo si len ko ci yalla ak ngenam tam set len ci yalla ak ngenam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggine mi gëna rafet yenen deggine mu len way mëna indil deggine bu ñaaw la waye li moy deggine bu rafet yenen deggine mu len way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggine deggine bu ñaaw la waye deggine bu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu allahu wa atihu rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yenen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx fop wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak ñanam tam ba tey ko top ay ndigal di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bu dé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dé yonent bi la bu dé khalifa bi la bu dé mu delu xat ni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa central bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamna buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ñi ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay kenn ci ñoom umtu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñen ñofi do neenam ci alayhi wasalam ñen ñoo wutu yalla ak ak yenantam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yonentam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu liñu tuddé hurriyatu tahbir moyatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين gaay ñi nga xamni top nañ yalla ak ko yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëlëk nu ma leen di angalé ñi nango top ndigalal yalla ak ko yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiraangay ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé suada ni jël sen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiqoon lañ ay suada lañ ay sari'oon lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du kum neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalul yalla lay doon rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist nañu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax dëgg to yonentu sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit 'ala al-haqq shaytanun akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytanu su mooma nga kenn ñu yalla musul ci doon shaytanu su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytanu su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe jamono bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum njabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak i doomam pendant 20 ans del leen ci conférence yàgg yi kon li may wax du luma lambut wax kat baneena ko yàlla wax loo nga wax boo demee ci fuqaa wi bi ñu fi hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonent jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiqh fi din borom xam-xami diine ya borom xam-xami fiqh ya noonu la yonent jublu ci amir boobu le mooy kilifa boobu nga xam ne danga ko war a topp soo ko moyee mel nga ni ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeen ñi ni déedéet al fuqaa wal ulama ñeen ñi ni al fuqaa wal ulama la ci yonent jublu alayhi salatu wassalam waaye tout pour daal mooy sa ndigalal kilifa yonent nee na képp ko mooy sa ndigalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leen a topp topp seeni ndigal li fi ak nit ñi digal ak topp yàlla loo xam ne ak moo yàlla nekku ci daa am benn waykatu arab waxoon na inna al muhibba liman yuhibbu mutiih bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sëñ Touba gëm naa sëñ Touba mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da ngay topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la ghafurur rahim bu fekkee ni bëgg bi ngeen wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yéen topp leen ndigalal yonent sallallahu alayhi wasallam ku ko topp rek man yàlla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bàkkaar alayhi salatu wassalam dafa ma sa toog ak sahabatul kiram ba yàgg mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba xaalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba fa xaala alayhi salatu wassalam man atani daxala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alayhi wasallam dafa topp yàgg mu ne sama xeet yi ñëppay dem àjjana kenn du des mu ne ah xana bam dess ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yalla yoni ak ñaan ni mu neexé kuñ nan kay dem ci nga lank mu ne ko nango top sama ndigal yaay di mara dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañ dem aljana saxal la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wax wax wax bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ñu top li abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam fa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala muni sallallahu alaihi wasallam fulay ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li nga wax fass na ko yene def moni mo xam li nga digal dam ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala li nga digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam li nga digal neex na la mo xam na xari na la waye nga defal digal li moni xana luddul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo mo tax mo xana lool rek mo digal la ak mo yalla bo le ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun ku ndigalal kilifa haqala ji yalla gal ci sa loss ñu war ko defu ta'atul imam haqqun aqal mo do mom jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañoo rot ci ku ci buumu kiliftef mu tek ci ni li fi ak digal la moy sa borom si amul bam neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka sey tuba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexula muni pratiquer jeffel bu ngeen jàngee mu lay mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cum ko ruk fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf sun tuba mako wax ci mu lay yi wa khala rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci mborom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defat lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defat lu lor rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu ag ci jamono fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len deg lu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way dege fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique luuma musuma wota jambu yalla bindi ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun ali sallallahu alayhi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga kiriti ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yaa mom bokku len xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na am lu baye bu rek fa yasbir alayh waxna ko ci khutba yi ba tayi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu muñ moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gumo yi nga tollu gannaawam mu ne yaangi jogi sama diam nga tollu ak mom mu ne dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mu no teewu doon sa kilifa bu fekke yaangi dundul l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa gu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa gu mel non ding ko am diko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu bayel lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñiko fi représenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu ma soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa seigne touba buñ démé bañ jot ni buñ mëna pilier baye bo jëratul ñi diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed ci ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg gi cheikh ahmadou bamba hayanan munta nekk mu ne waye kérok bu ñu denc ge cheikh amadou fadal mbacke bima jëllu ci ma ko fekk mu tok dama xaar koko ëmbul koko ab khalifa am nekk fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nekk du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu serigne ci te ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yeen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su ak yeen yi ñu xey rek dégg ay termes ken xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ak jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullah taala ndax kenn ci yeen ñi mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit sun serigne gane ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bop serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niou bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fidilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan bat bi bon wala problème parce que bat bi yaak mi ngi ci alcorane ne gagne mom bat bi waye lu fi di batu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seeni talibi mu to seeni foore yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen def politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñi fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadis bo xamni ku ñu wax hiya ibnu khanima moko net bi muni sallallahu alaihi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu ko yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dine ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni nay def mu ne jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jefe na fay la ilhamdu bu jefe wul bay wo tok te mun ni ci re so yi lañu tok ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci re so yi neena ñi dañuy laye bi suñu kilifa yi ci réseaux sociaux yi d'accord ak diinu an nasiha way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya moko net ni neena wétal ak mom bo amé lo koy wax wétal ak mom ñu xañ ñu wala bok ñu bëgg no xañ pour yatu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi ko ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam toy ci yagam señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko gën man damay faat wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek ci muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu ne ben ñu fukk ak ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni bi bakaram moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah waman ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni bi bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeerum yalla ci kaw suuf mu ne ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal la sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdeerum yalla la ci kaw suuf bu yalla am takdeer ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya ci ma bëgg wax salafist ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di démélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amoon dictature ray nañ ay borom xam-xam yu bari ñoo nag di révéler di révéler di révéler di révéler maanaam di révéler ca wu di révéler ca wu di révéler ca wu ba xëy lay xew xew fa faw daal anarchie boo xam ni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat di rogalat ba ak ci fi musna ma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci asatisi yi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bi ci rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamni motax mu développer wu moy révolution pacifique tan moko def ahmadou bambalou tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu aksi mais pas révolution bo xamni day tour deret Seigne Touba bi mu ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi shahadatana fatakfina yahna yow sun morom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuh ila qawmi shahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi der muni dede tok len ma sacrifier sama bokk yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñ waye leader du sacrifier peuple am pour jariñ ku wéddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition ku bobulam jeriñ rek te yonent bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
1: mana ñi ñi jom nit ñi jamono yi nga xam mana kon kon ku ñi di reey ci kenn wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: ngiss ni kon liko mana solution moy am giddu xiyat giddu bu lay orienter rek bu lay tek ci digal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ñëppul xam nga doob jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laajee kan mooy salafisti salafu saalih man huwa ñum doon xam nga lañ tontu par la taxasub xam nga sénégal loolo ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaab wa sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ne mucc yi nag mu ni wal mutaaxiriina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñe lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anam tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom

kenn ku nekk sa dund fukki weer ak yar manki na ci kenn ku ne sa dund bu doon compte banque la retiré nga ci fukki weer ak yar kenn ku ne sa dund bu fekkonta ni compte banque la retiré nga ci fukki weer ak yar nang ko xalaat bu baax fukki weer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji tumku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor ben bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atun julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci reya ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram li wéru yalla war mal di wéru mag jël nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yunus sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor ganna wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatu al-layl muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli ganna julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyal ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julli farata ngeen hadis bu gudd bobu sun borom di wax naan gën doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mun waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekente ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nek beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadis bu gudd la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew madina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéer wi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina umar ci jamonom la lolu amé Omar ibn Khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind na ko lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekkenteni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi mën na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka mën na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam
ci wan wer dañuy japp mu nek premier atun julit ñi ñi ni nañ japp weru badar torok xare badar ah mu indi ciow ben polémie mu dox seen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nek ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci weru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fu nawara kon nañ japp weru wawu ñi ni kon d'accord legi nañ japp weru wawu ñu dal japp weru muharram mu nek premier weru julit ñi nga xamne ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp weru janvier mu nek seen premier weru bi nga xamne ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madina fu nawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci weru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wasalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay alliye lañ yonent yep ay alliye lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok yenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliye lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor weru koor sante ko seen borom wor fukki fan ci weru muharram sante ko seen borom ci musal gem musalon yonent yalla musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy daq ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni ni mir dal ak say mir deppowul ah legi nak yow yaangi nuy fekk ci kat ci sunu mbir te moy fukki fani muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah sumu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alihi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax ni legui day faman saa an yasuma fal yasum kum neex nga wor waman saa an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy wéru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi
yonent sallallahu alayhi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw ba tay hadith bima net legi te sayyiduna aisha net liko neena yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف واخرة عاصورة مع قصة الأنبياء صحيح عند علماء التصوف خيو خيو يغا خاني مو خيو تي عاصورة تي فكي فانيا تي يوننتي تي نيت يالا يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كنين كوكا مانا ويديت نيوم داكور نانتي ulama tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fadhakuna min adh-dhalimin shaytané mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu deggé lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adama askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqad aysu sitma wa la taqrabu hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam dege lola ajana ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañ nga dem dekke ko yak sa soxna sañ wax sayyidatuna hawa mun ajana nak lu yatu la lu nex la lu len neex dug len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim geuna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko ne bul def nangam bu ko ñëmeu la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jema sacc di def ling ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan na leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminā nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi sen bakkan mom adam ak hawa mu giñal len ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lolou la len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam te pousser ko ba mujjii mu lek ba nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala
dal di len di xawwi seen sutura da nga ci deg ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir seen confiance bobu bakkar bobu le yowmal khiyam boku tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal khiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xamni fuddal ñew na ci garabu fuddal ci la laqku mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande ak reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا آدم واخي ما جيغل كو ما ساني كو سي خولم با تاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى آدم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال بوكا آدم واخي دينا كو جيغل ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayyidina aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana win lam taxfir lana wa tarhamna la nakkunana min al xaasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayyidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam suñ borom ni ko yow foo xame muhammad te muhammad juddoogul mu ni ko dama gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam ma xam ni yow koo warmaal bay jël sa tur di ko lëkkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko neñu aadama loolu la tontu sun borom tabaarak wa taala neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawaa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ni ñooy wàqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la nakunana min al khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam comme ni ko ñenn ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci a juddo lu ne mën na caa juddoo moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek suñ borom mën na laa wuyu tabaraka wa taxala waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi suñ borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa nee ñu daa tombeeg muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit kadhalika bo ram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wote waye alhamdullilah bo ram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jamu sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul nuh alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam yent yàlla nuh dafa nekkoon koo xam ni
ku amono dogo la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xey rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xey rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi bax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nekk di yëngutu guddé ak bëcëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna munu ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ardi min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan len da nga len tan épargner len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim lol moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lol amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ni tudé jabalu uhud ñu aggé ci montagne mi
sun borom xamal ko ni ko tabaarak wa ta'ala legi nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñi xamé ni wacc na fa mom ak ñi mu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yor won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa bo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay yu discipliné minitaay yu discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek biñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militant yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay militant faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi dama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër militant bu ñu xam ci militant yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi
Moussa yépp identifié nañ leen. Mu ne kon nag Aïcha dal di joxe ndigal moom Firawna ni bu suba bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ne militant Moussa la. Wolof Ndiaye nee na yéene néeg la borom cay fanaan bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey militant Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn fa ma ni taqillaaha ci loo maxrajan wa yarsuq min aysu laa yaxtasib. Yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp militant Moussa buñ croix woon sa kër yàlla wëlbati mbir ya croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy militant Firawna di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom ñu topp di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lanatullahi alayhi. Kuñ ray rek ndeke militant la moom mi joxe ndigal. Ah, bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay militant Firawna lañ. Firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merlo ko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantu yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن ما ربي سيأديني مي لي ما واخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامني توجات كالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كونا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالا اي مينيتام ني دال دي تك ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ leen sekkatele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wërne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñepp aksina ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inama ay rabbi sayhdini akay mangi and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inama ay rabbi sayhdini. Ah, bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wiru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat. Yalla ni ko musa lu ne ci sa loxo du yat mu ni ko dor ko ci geejgi xol musa xat yeb bi dor ci geejgi geejgi xotiku fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yaak say minitan sayidina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xotte ci géej gi moom ak ay minitam ba jàll ca geneen wàll ga sun borom nee na fa an jayna Moussa wa man maa ma dal di añ ma ina ma dal di musal yontu yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitam wa an jayna Moussa wa man maa aj ma ina ma dal di musal yontu yàlla Moussa ak ay leaderam yépp ay minitam yépp. Ñu ni ko léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitam léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam ray ak lak ak taal rek la xam léegi moom luy mbiram mu ne suma akhraxna al akhirin yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nanguwula tudd sax turu Firawna
nanguuta tuddu sax turu firawna nanguuta tuddu sax turu ay minitam firawna kay moy xeynan musa ba lamiñ yep di musa fum tollu nan musa rek way xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu xof firawna tuddul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma alak leen sama leader ak minitam musal na leen ñi ci dess ñep ma alak leen suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasawuf ne nañ xew bi bamuy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonnti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da ne kon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujji ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujji diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla minitam ni nan ko musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci yalla isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla musal yont yalla musa nak isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu tak rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minitane ku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddou ben minitane wu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayya yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñ démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla mumu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryam xana legui weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu yurut fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar
yalla ni khawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mun alla si fi yam turun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Isa domi yalla la Isa moy ku teddi ki Isa moy malaka ni Isa moy mune alla si fi yam turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy Isa kat salika Isa ibn Maryama doy Maryama jigenako jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika Isa ibn Maryama motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu café ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe it nak waxo deug ah ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla lama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñi wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak ni mu grawe ak ni mu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw danañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñi don yonantu duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñi don yonantu kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram so nga ñew après ñetti té lolou adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal bon lu neexa comprendre la bu ñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent bu ñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ne mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len
légui musiba mi ngi ñew ci réew mo xamni bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na bayé na leen ak seenum réew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni leen alchimiste ngon yeen wa réew mi yeppay alku ina nangu wulen ma gem nangu wulen ma top jox ma réew mi alchimiste ngon yeen ñeppay alku yalla niko ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala dit الخميس دار خيول الخميس دار خيول مينيتان ييب داجي ني ديف تيك توك ني نيك تي فيسبوك بي نانكو وا ياني وون الخميس داني دي انامو انا ديغا وا مو ام غاتيا ني موم خاديوتو لي تي ريو مي كون داي ген ريو مي رك واي سون بروم ني واي تريوول نا تريوول نا liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana min almudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni mu ni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gëñewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciëb bi dana yokku café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñu wax santas ngir santas len legi nak minita yi lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissionena mi ngi dem yalla neena bam demissionena mi ngi dem gal gam jikka yam avion bam jikka yam mom la jël wal bim jikka yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ñu téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jeerul bakkan yi sénégalais yi motax seigne touba bagn ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen séni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen séni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jeeraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamna ul hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa o wa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison biiru jeun la ma nekkat ci benen prison biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw dilu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina
la labisi batnihi ila yawmi aswana bu fekkontani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fala koy bayyi ba kero ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom njumte nak lum for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lamma tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi bi seeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñi bi seeni keur ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñu wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la legi nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dañ ni dañ koy sacrifier mom yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna muni ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jeme kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yepp lay massacrer yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la
nim wara defalati justice bi

gagné génné ko prison waye fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqil ubahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison baye ko waye fekk mom ñak na nguur gi in kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu féké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolo amé ñu sanni yusuf ci ten ba mom ay fréram doy bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusuf mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko bi nga xew lolou doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp muni li ngeen wax gawuma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmu yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidamin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmul man Abdoulaye Wade dara gawuma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yankoo ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi baax wala liñ lay niru lu baax liñ lay niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajahu ala qamisihi bidamin kadhib nga suratu yusuf ño fi dakk wor waw señ modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jekk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di way alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge ah bu dé sun réew mi nak réew mu layig la alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sun bu ñu ah kay bayi leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg ko ma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay
te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq ñun la du fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsaini ñun la du fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi niin ci diwuk tirgi xonk ciuru genn naan bu mu wex la sol ku lay gëm kenn gëmula kenn gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsaini am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen woté lit xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbir yombu de il faut ñeen def attention ñi ndé attaché man nak sama yoon ci politique man politique ou politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique ma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñuy top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeeleen ñom leg leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagali ko seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul beugone mu wir rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek jubluma ci lulul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyu soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wour la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw
la hawla wala quwwata te wax gi mu koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent ni ko ya nu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nu ko ci seen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngëm yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñi lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit muna mu ne bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonk fonk fonk nit muna mu ne bu mu te ngeen war mal seen ñaari waju lu ngeen fonk nit ki muna bu mu te ngeen jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc ngalon seen ñaari waju malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni di wala gënal sa ñaar waju malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci nga wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo xni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu desu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam ni ko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaara ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa qul lil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut ken duko wax ci public diwama gënal sama ñaari wajuri ken duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lu mu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna wa bop lolep nak bëgg la yenté bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossma bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yoré pous bo xamni café ataya lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma samba bañuma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëwma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fa seenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam daga mel nek ak tor lo tok nuro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolum melokanu mah la mah wa mah
nax mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko bam funux te doo ko yëg da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom ñu ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ne hoo mer yéen da ngeen a tardé seen affaire biddaa yi nekku mucc sa fit ni rës fekk na boobu max gaafa jaar max gaafa jaar de lu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay waay waay góor gi man seen biddaa yi seen affaire biddaa yi kon daal sëñ Moudou lu yamale foofu waxtaan wi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñi ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku ci ñaan rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daara Ihya Ulumuddin ñoom sëriñ Cheikh John ñoom nekk foofu ci Amérique ñoom sëriñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel sëñ Kossa Fall naka noonu tamit sëñ Mohamed Diallo ñoom ñëpp ñu ngi nuyu tamit sëriñ Mokhtar Sarr sëriñ Mokhtar Sall nekk fële ci Angleterre ñoom Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre seen taxawaay Mokhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan jasakum allahu xayr jis ay kon daal kullu antum wa kullu amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg di leen wax jasakum allahu xayr jis ay di leen ndokkeel jërë ngeen jëf wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yilif wo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe garder say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci sen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye defuko xana nek fanan leen kono ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamufile rek da xaw nuurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom neena koko jottiuma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniyina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep lañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defé na yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wéddi mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len Seigne Touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawanté fofu la gañ rawanté da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom deedu ko wax ndax la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté da na wax deuguk yalla ngir yalla Seigne Touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani dedet Cheikh Ibrahim Ibn Adham defena Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahim Ibn Adham kan la ci waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la yakarna ma djumul Abdou Wahab Sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah Abdou Wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji Abdou Wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem Abdou Wahab neena ma ni ko xol ba yag mëna sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha Abdou Wahab neena bimay jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay doon waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi neena mune ma ah yeen seen diine ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay dess na mune ko lu dess mune ko mak yow nañ and dem te ndan foy kenn duñu andil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ jotté da nga gis luma andil añ mune ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj
mu mat ndab ñew tegal ko yahud bi yahud bi daldi agn abdou wahab tok du gis agn bu reer jotté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayyidina jibril ni cipp daldi koy indil ndabal ñam mu daldi raxasu akum raxasu bu daldi raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acca bismillah kaynu agn yahud bi ni ko ay ci fadal mu daldi agn ba nuppi yow bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji muna mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow nak xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi daldi may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ño sante ñuy partager sun diine daf ño sante ñuy partager lepp luñ am muniko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji tani ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le sen karama di feñé ci le sen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amnako yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nuppini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne tou waxnako ci khasidam nga cheikh mohamed bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man ma la waxon masalikul jinan nila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni kay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yena ñu fu ne neena ma la waxon nila boy wutup serigne nang ko set jambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel ni ko numuy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mom sangara rek la sangara mom meunta doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa qaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay mourid sadiq ndax lutax al mourid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tuddi nelaw dilli wacc nako ko war wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assan ndjay de mo la dakko na joxé adiyé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakko na joxé adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni
man cierne bi faati mbacke radi Allahu ta'ala anhu mo la dakone joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedate xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak sedate ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraaje ji yekati ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex ay misal yu dul jeex abu yusuf bustani radiyallahu anhu abu yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fexé muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbubi teyer bi daldi ko koy garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñun kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yi ci dil bistami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yi ci mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yi ci yalla dindi kiray li dox digam ak abo yi ci daldi tew ci bammel bi abo yi ci tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yi ci daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor bo yisi nit tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiye sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ko tay jëlna ko duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi mala gërem mu liggeyal la ci ngërem li mala gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeyal bim la liggeyal ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab leen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekente ni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu ma serigne xam ngeen ni amana ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woy bopam ni dañ ko xeexal te dara waral ko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waral ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal batu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou te lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wexal batu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamné ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekké nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba serigne bu ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop
nga xamni legui dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legui yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tiranga dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolu obligatoire la ndax dudul lolu bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew na ci seigne bob baneko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu waratu la tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن العسد الإقاب رسول تعسر سنبرم نينا ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كنيو دفع مم مبايعة لم لا ديجل ننكو دف لم لا ترى ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لول ليرنا ناني دي ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له ينتي الله بي علي يوني فرما أريانت لين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron bu nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul morom wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidna ali waxone de sayyidna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ñene lele nga degg way mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba wul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi fol for carpe jambour bu nopi seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba wul morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar وهذا مربي الجسم وهو له شدف ساير بي داني من داي بيسني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كو اخ نياري واجور مانام سما سيرين لا غنا جوخ حقام كو سما نياري واجور سما اخ واي جال جيلنا سما اخ سيرين تك سين كو يا يو خنا جانغو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا mune aha kay jang na alquran de xamna lolit waye bo gisee man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruugé ba nopi naka nonu bamél bala ñoom mbugal waaji dañuy delo ci ruugé ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ru mom nga xamne moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla bama xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma laggiwuma suma xifeñ jox malek
suma mari ñu jox ma naan naka noné timit su fekente ni febar na ñu fajma lool dong lañ doon defal yaram bi te fekk boba roo gi nga xamni mom moy wara dundal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël roo gogule tarbiya ko tarxiya ko tasfiya ko marale ma ak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari waaju أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy roo momulé mune roo gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di roo gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal limay waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ reccu luñ ko don defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay loma ci do andil mané nak loolu taxone yalla yoonu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalal mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yunni sama yonent bi wax mustafa ali salatu wa salam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi way sakihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal fi bayyi rek way allimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar
rew mu tak ku bari xam xam tere resu ko ko tal ni lolou lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye kenn yëru leen nak kenn yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mané ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp es nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal ba tay ñu mëna jël ñoo sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won na amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jexal téré souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani daal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal téré souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mu wama telephone dama bëggoon goñi banay bañ yalwani mané banay yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xais kay la du nangum mom way yalwani añ mu na wane ko goné dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis goné yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum goné yi mune koka bayi fi goné yi jang mi baxna de mune mukk mom dal da yërem ay gonem day indi yob mom dal doom du yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yëpp ko doomi serignam waye amu ñu fa wër mo bëgg ma leena delo sil yi mané ko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni man na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonné ni muy raisonné ni muy raisonné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiyé leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu ma sande joxe njabotam muy jangi te limay wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci Seigne Touba la ko jëlé ñu bu ma sande joxe nit muy jangi day wax ni so démé na ci ñaar dajé xam xam akub yar mune bu fekké ni nak sét nga sét gis ni ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar
def ci yar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yew waran nañu yew de way sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ye di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggey waye gis nga biñu démé ba liggey ay robot yo xamné man nañ ni liggey ci isin yi liggey ay matériel yu mëna liggey ci isin man fa wootu dom aluma yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqo ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaquna woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyat ni ñu baxna ñoo xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi féré sax doto gis mew wien wo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli suñu diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lool rek xam naani dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jeme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xol doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna seigne moudou ma ngi ñen balma ma ngi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax
mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi len koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam kanam ba ca kanam kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji wessu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga ne ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na len ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daara yi seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ak ni mam tiarim be fatim bakke fi dikon nek mu re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoñ day bis rek ndax beg rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir seigne touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir seigne touba lol day wax deug man buma jaayon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam di def enquêteam ba yag mu douter ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonentou baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonentou yalla bi de moy yonentou yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Sayyid Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam Usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma day wax sama aqulah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yalant bi ni okay mu walu sayyidina ali karramallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meena den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu degge lolu gannaaw bi ci la mere sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xare ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deggo batu complot deggo ko ba legi deggo mu ne dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi waye mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mo do ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continue enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolu amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddii ba guddii la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddii di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñu dox ba yag Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna Mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar
mom ngay mool sayyidna aisha neena li la wax umu mista neena umu mista ni ma ah yaangi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defa ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci alba la ilaha illa ant sayyidna aisha ne ko ngani lan muni wa waw siiw ne de media yep bindi nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeena nekkon jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeena nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeena nekkon ca salon massas ba bi lolu amé sayyidina aïssa neena ma tambalé joy joy dédé ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tumal mak safwan muniko yegna ko kay muniko nga yek ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yek ko ba nopi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquête am demone na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidna aïssa neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena mo mujj rek feral say rankoñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna man day mangi muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla nga and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jiñu gal ci sawlos ah mang koy muñ gu rafet wa dama len di laaj worom xam xam yi wax naan bu fekkon tane rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke amb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la
kiñ tuumal ne indi ay wedd yu leer yu wane ne tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti séedé waajuta laaj ñenti séedé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président muy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy génn ci porte bi tombé ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci téggul won sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr muni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ci tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter muné ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggoon ko ko violé yusufa di reposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi lere xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la sis bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama aka ño mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakar bi gaw ndax da nga yak de rasul gor yusuf ali sallallahu alaihi wasallam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si
bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi asjinu ahabu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënoma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yoon def ligéyam deug feñ mu xamni dalale wu ca taqewu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêter ba deug leer xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkër ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitim rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi rew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum senegal amna ci ñom ño xamni rew yeen demone jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi muy doga debité neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor rew mi mu daldi de masquerou dal légui wax ni doona tul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñom ñepp kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feeg rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré
bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bako atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fey joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay si a lañ xamnañ li ma wax si a yone yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog don ci da ngay fen bo fa joggé diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafist mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba paré defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba paré loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amnako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonentou defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muné dañ ma complo ba yalla wacce ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complo la ci sen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni complo yit kat ci tumay aisha ji muna muné husbatun minkum de ci sen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni gressel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yen yen ñi nga xamni yena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amu ni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'if kun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma complo complo la oudu complo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dané a ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bayion def ligeyam nak
te baye yon def ligeyam nak ma nga suratul nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurut eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sedem lum waxati bu ko kenn gem mom momi lum waxati bu ko kenn gem ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko par par lo amul njariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de té amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kèn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rebb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga doto ko meuna jariño ba faw yow ko jigen ki lo nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni beut waye amuñu ku leen meuna tolanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomé ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu féké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan subalé bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit bi du jëkërëm waye tuma direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wutek waxi borom xam xam yi
ku ci melni Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci melni Albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti sayyidina Omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko Omar ki sa dereta te baba Omar mo nek president la republique de Omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko Omar ki sa dereta Omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa domako jur mu niko sama dom num ko juré sama dom jan mu ni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la mu niko diw sangam mu niko diw amagul soxna di mu ne dama sif dama violé Omar ni ngani lan mu ni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñing ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqh al islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam dérèt yo xamni ay way xam dérèt yo xamni ci l'islam bu fekkonté ni ñaari jigen dañu dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni dérèt ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dara ne ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ayat test ADN mani sayyidna Omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana boba nit ñi rusuna ñoo fen jom nañu jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayyidina Omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko juroom ñett fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñett fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko Bakar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidina Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagne ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede deet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin ala man ankara
yonenti neena kuñ fi tuumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tuumal mu ne way yow mi tuumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tuumalaté deug la yow mi tuumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tuumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tuumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni neena dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser kek kuñu tuumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dac ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu ne fi garde len carte wowu rek ki ngeen bëgg mu ne fi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu ne fi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom yu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bok na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla nu may def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñew kaalawu di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tassou maneko jotagul ci yow te kil sakala gi nga takko ci ndigi li te dem liggey yori sa ñaari wajur tassou lu dara lu selal te selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maneko ni boko bëgge dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd lu sa place ben copain boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tassaw boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tassaw do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yu ndiro fofu marakis yu rapak yu ro fofu mbumo solo tut ak kon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay man de japp naa ni liggéeyee ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi dinaa leen nangam waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak yërmandeem.
ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ñay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti min liñ wara jëk lidënt ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis donte lay leg mu am ay inconvénients waye quand même monu tané tamé monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam mom té da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñëwon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji leen yar leen xamal leen jariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal leen ñam nit ki mëna dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit mëna dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit mëna dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer doom adama loolu lu mëna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla dama wax ni xew xew bi xew Senegal muy digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti li nañu mané Cheikh Abdoullah Mbacké dafa amon kuñ ko tuddé
mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ko ñako man len do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tudde gis nga sama tour yi mako fi manana ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te manalay acca togal lolou lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la beug wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dukum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lumay tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko enregistrer mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko enregistrer wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu nepp def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama telephone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non te gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu enregistrer ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci biir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex aristerel ya xam waye l'islam tere na lolou mom man limay wax ci bir sal bi lolou lay wax ci mbedd bi moy lima gem jeexna ko aristerel ya xam bu yawmal qiyamah buñ fa dajé mak yow da nga xamni jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamale fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jeurul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jeuruko ben guide temporel jeuruko kenn ci ñom ñaar jeuruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

képp ku yaakaar ni loo seen muy xuy guddi nga yaakaar ni mooy sawara wa yonte yàlla Moussa seenoon nee na ak ndox munu koo weesu. Yonte yàlla Moussa daf doon dox guddi seen sawara wuy xuy mu ni benn na ca dem ngir amee ca matt gu mu jaaroo wala mu gindikoo ca far ba mu demee yàlla jox ko fa nubuwa mu nekk yonant. Sëñ Tubaa ni ku yaakaar ni nag daanu daj na suuf nee na ab dof nga. Ku yaakaar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga. Cheikhoul Bamba nee na kuy def loo seen mu roo nga teg ko aw kampetu beñe wala nga teg ko aw mbiskit nee na bis dana ñëw. Kuy def loo seen mu roo rek nga for ko seex defe ni aw kampet la defe ni aw mbiskit la. Sëñ Tubaa nee na bis dana ñëw nga for dara seex ko ndekete neferey bay nga seex neferey bay. Kon woote baa ngi mel ni tulleeg màlle. Alquran waxoon ni ca ësël ba dara xewagul ni saa bu ngeen déggee ab woote bala ngeen a wuy ji saytu leen li ngeen di wuy ji lan la. Ya ayyuhal ladhina aamanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Woote boobu rek lañu war a wuy ji. Ya ayyuhal ladhina aamanu ku gëm yàlla déglul te wuy sa borom. Sun borom nee na astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Suñ borom nee na bu ngeen déggatee wootekat bu woote bu leen fëx daal di wuy ji xool leen wootekat ba li muy woote lan la. Nee na bu fekkee ni woote ba yàlla y kese la yonent bi salaa alei wa sallam ak kese la tey du yem ci yàlla kese yonent bi kese waaye boo ca demee mu dundal sa xol demee ca dunde ba nga jëlee fa ragal yàlla ba nga jëlee fa xam yàlla ba nga jëlee fa topp yàlla. Suñ borom nee na fëxal gaa wuy ji sampal sa xelu bakkan nga daw wuy ji. Ya ayyuhal ladhina aamanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Bu ngeen déggatee ku woote ci sama tur man yàlla mbaa ngeen dégg ku woote ci sama turu yonant bi mu naa mu ni bu leen fëx rek daal di wuy ji settantal leen def leen mu laxaasa def leen tadabur xool leen ba xam ndax woote ba bu ngeen ca demee da ngeen fa jëlee lu dundal seen xol ci yàlla ko yonantam wala déet ngeen soog a wuy ji. Cheikh Modou Bamba mi woote moom kenn nattablewut ni moo dundal xol yi kenn nattablewut ni yàllaa ko yonantam donga tax mu woote moom Sëñ Tuubaa aji woote ji. Keneen ku ñëw def fi leneen yaa koy def ci sa coobare bopp waaye du woote Sëñ Tuubaa de. Sëñ Tuubaa de li mu woote mooy yàllay kese yonant bi kese luy dundal xol kese luy dundal ruu kese moom la Sëñ Tuubaa woote radiallahu taala anhu moom la Sëñ Tuubaa woote. Kon kuy wuy ji na nga wuy ji raxas sa ndabal xol ba mu set wicc yinit alxal bu naqaawa nga ñëw wuy si ko siyaare ko ngir jëmi yàlla subhanahu wa taala. Loolu moo ne yóbbu ci nu waxtaane li ñuy tuddee ahamiyatu siyaara ahamiyatu siyaara importance sol saw dàll jóg siyaare ji. Kan ngay siyaare fooy siyaare lu tax ngay siyaare ahamiyatu siyaara defe naa ni bu tarxi xam ngeen démbale woon seen siyaara bi ñoom waxtaan wi dina leen itteel njariñal siyaare mooy lan ak lu tax siyaare am important. Borom xam-xam yi werante nañ ci ba sonn ndax jóg siyaare ji nitu yàlla rawatina nitu yàlla bu fi bàyyikoo nekk ci bàmmeelam ma ndax loolu moom lu war la. Am ca ñoom ñu ko jàppe biddaa bonal ko lool indi ay lay yoo xam ne nag lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la. Am ñoo xam ni dañ koo saxal santaane ko soññee ca lool wane ni la ca ne ci tuyaaba mënee su koo xiyaas waaye nag indi ay lay yu dëgër yuñ ci bee ci hadis. Benn hadis dong doyoon na leen aw lay ñoom ñi santaane ni nit war naa toog ba yàgg mu solu dàllam jóg siyaara ji mbokkum jullitam wala mu jóg siyaara ji xabrub yonant wala xabrub nitu yàlla wala mu jóg siyaara ji nitu yàlla buy dund ci kaw suuf. Benn hadis rek doy na leen aw lay. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon

0: sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñofay ëpp xew wa deg rek ñofay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyaré ji ay bammel terena len ko ah ñoñu bayiko ba yagg mu gis ndariñ li nekk ci siyaré ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barké li ci nekk ci teranga li ci nekk ci ñeegalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajé duma len téré won jog siyaré ji sa mbokum julit jog siyaré ji ku nekk ci bammel jog siyaré ji bammel ma len ko téré won mu na mu bis ni tay genn na ci téré ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len téré won solo dal dem siyaré ji bammelu nitu yalla dem siyaré ji bammelu yonent dem siyaré ji sa bammelu mbokum julit dem séti sa mbok duma len ko téré won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khat jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara jiko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara jiko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñuy wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem sol saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa espace distance seigne touba ne bum la tay sol saw dal de bo don lak ay junni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni day seigne touba ñun ñepp ko sopp kon nañu jaral juk yaakar na ni ñun ñepp sopp seigne touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waya biñ ñewelu ñu wo neena nu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len lain sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sante lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentu waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax ndariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awaw sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako acham goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankor solo dalam ngir siyaru yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al khalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wolen muné ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wolen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonent la kat Moussa yonent la wayé dégg na ben nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom musalu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fess na asaman ak suuf danak al qur'an monuko netti li ويس خال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقبا. موسى عليه السلام دا فا دغ بن نيتو يالا خريتو سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay addu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lol la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reey mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na ali salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré sé nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jamm ñu koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jamm sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dañi wa yow nitu yalla bi ma siyaré ci nitu yalla bi ma siyaré xam nga ñun señtu ba dañoo wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga ma terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma 'allimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci li la yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek wax buma déggé am ku naan serigne bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw mina mun yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xamne mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox rand yowmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yowmal khiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeent ñu adina ba pare te wallahi yowmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi daño xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga xeexlo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falan wali yi non lañ xébé adina ak li ci bir adina wali wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina daño xeexlo adina ak li ci bir adina ñom daño gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mënoko ko jaamu ci julé ak wor ak natt asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nat ci adina muru dajou ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga rombu ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio di ko yi fuñ lay niñ lay def ab serign dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solno dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyar ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace tokul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siyar si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bula yonentu juron sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bula yonentu juron du domi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko dul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñaq ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wétéw ñaq doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñet yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi deeng nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayidina Khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrayni fa ñu tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nita gëna for ndox mawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wote yu bari yi may wax yëpp te wote yëpp di ay kassaw kassaw rek ñeen balma wote yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak li def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Moussa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekente ni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbirim yi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaju tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem baye ko fa mu nek ci naaju tang jir benen waliw bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga muniko yi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re muniko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lol la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la waliw bi farlu lol mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral mun ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mitlu ci xolam rek bam tedde ba guddi sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gaynde ci kawam gaynde gi fad ko lek ko doya dale ko noni na mu ne ko martaba sangam la don sakku te martaba bi faw dana dundan ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni bu mako fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom walli bi mom lool rek ko ñoral mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lay malé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la Musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lu ci nam motax Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mon tarbiyu ko mu ne ko ay ci nabal ma samay bagage Musa sant ko xam nga Moussa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak Moussa mo mu ji sant nak légui mo doon mujj donga bi di talibé sayidina Khadir te yonentula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune su ko xiyas sayidina Khadir amna ngise gum yoron mune Moussa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gal gi diko bënn Moussa comme yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tié loxo sayidina Khadir sëriñ bi niko yow sëriñ bi li ngay def lan la li ak togn la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu naan sëriñ ci nangam sëriñ té xamuñu dara ci hikma lu tax sëriñ ci def nangam dara lañ ci xamul sëriñ bu mat sëriñ tax muy wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay tarbiyu néwon na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yoon nek mu niko yi wax nga dëgg balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reey lu wut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu sa muni he he wax nga deug balma de balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañu mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yon nekul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina Khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Moussa niko demal nga roté ci téne ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Moussa dem di rot di indi sayidina Khadir di tabax Moussa di rot di indi sayidina Khadir di tabax ba mur bi soti mu niko acci jëlo say bagage ñu dem mu ni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral niñ leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñ lek ak luñ naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñ doon tu mu ni ki dama ko faté bal mu ni ko wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu téxali ko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser mu ni ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal bobu rafetaayam bobu mako doon yaq naamé nak amna benn dëkk bu ñuy traverse non dëkk bobu bandi mo fi né borom doole fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu mu na mëna gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy mu na mëna amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baay dafa faatu baay leen fi ñu ay miskeen mu na ko gis nga 5 personne yele dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ni ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ni lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mu ni ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mëna mu ni ko reuy mu ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé mu ni gis nga ngor soosi xalé bobu manam ne ko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fen te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam ne ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku na puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñu mu delo leen ci kefeur te bu leen delo ci kefeur yobune leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak nday mucc dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kefeur te yalla man na woor segalat seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ko de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat ñin bal man na buma ko raye ndayam juraat ah mu daal di koy rey Moussa ni yow li koy jar na ko delo nit ci kéfer koy jar na rey bakkar mu ne ko dernière circonstance bi xam nga lu ko waral na mu ne ko dafa am ñaari xalé la yo xamne ni ay miskin lañ ñi ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañ gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défarat mir bi bu ko défé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoyu mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mir bi Moussa liko jar nako de li kay jar na jibanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Moussa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jox siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa akay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allahu wahid allahu wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas te madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo déggum jaxass rek
1: yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Moussa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik nek le neer sayyidina omar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur omar ya omar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon mak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abubakar wa omar mu ñaan ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent daan la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman ya ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter li ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugal waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaj won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaj won baye sam tam ni ma e waye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte señ kay defaat mak lako ci abdullah waxon ci kata ba yek nangam nangam bañu delo ci kër ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci kër ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nok bu ko degru waxnako ba tay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole ñeegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo ni ma yow day dag may fatali lol sama goor ga sama chammi mu na dama bëggoon at mu nga ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at at muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibra mbay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla neen yalla taxawu bobu la leen mu je gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji ummu ayman ñi dem diko siara ji legi nak ummu ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wa yow ma tapti ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lolu li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonte yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bi mu waxe li ni man joyuma yonte yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga aljana buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonte yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatut bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon nu agalé ko bu fekke amul burwi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jexital ci seigne bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyara ji ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokk julit te yalla tax siyara ji bamelu julit te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah man delo ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako lu ko taxa juk malaka ma dal di soppi ko melaw dom adama ñew dogalé waji ne ko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dëkk bi sama ben mbokk mu ne ci dëkk bi dal sama ben wëlëre mu ne ci dëkk bi sama ben xarit sama ben soppé mu ne ci dëkk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la dem malaka ma ni ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku muni dedet fayiku bor koy taxuma jox xana kon da la jox randu nga bañ ko forcer muni dedet lol taxuma jox waaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara jiko ngir yalla ngir diko setti muni ko dara taxuma jox fayeku juma bor joxuma randu mo bañ ko forcer dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don séti mu mbiram demé mu ni mom dé néna diw sangam lay séti laaj nako ne ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel borom ngoy fayu mune dedet waw kon xana da la joxatan ñu nga bañ ko fofé mune dedet mané ko waw lu la tax jëm jëm ci diw sangam mune xana dama ko dégg ci yalla sop ko ngir yalla diko siyara ngir yalla sun borom ni malaaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siyara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siyara ji bu faaw kon nak ci ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siyaré Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kep ko xamni ni sol na aw dalam ngir siyaré sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siyara ji mbokku julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggelalé sax waji muy siyara ji fa yenen ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siyarante ndax ngeen soppante de len siyarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune danañ fa dem di laaj fu Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wëre ka laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Moustapha Sam mom ñaamu ci yalla su doye di la yalla neen yalla djegal te yeeram leen lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga leen fay Moustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iyaw ulumud din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khairu jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli joxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Moustapha Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxono jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Moustapha Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaron ta sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi allah nadahu munadi bi an tibta man saka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siyara ji ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt laluko siaré ngir yalla rek ko taxaju muna muné xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati minal janna man sila tabawati minal janna man sila lolou la mustafa ali sallatu wasallam wax lolou la mustafa ali sallatu wasallam wax yaram tiena dom adam dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jox siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doyedi yu doyedi yu doyedi tahliqat yu doyedi ay commentaire yu doyedi yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anay buri muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudd ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu wasallam ma tudd guddi rek gent gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasaltaqdi ajatak aba ali anay bori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara jiko muniko gis nga boko siare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudia bo xamni sahoudia la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mang mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ang koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ tuba ba def nangam fi la joge suba teel dem jitu ko ci barab ba ni señ tuba diwo nga ñew nangam daldi jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex weddi faman sa'afal yu'min faman sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xabru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru walli wi bërebu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonenti bere bu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit bere bu nangu ñaan la wa ku nangu ñaan bi yalla fastajabu li rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliyela wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nangul loko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako waaw kon nak légui nit yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam nit adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru wali wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khalifa Mbaye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yit ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom lolou lañuy xol ci mom waye birab yoy birabu nangu ñaan la birabu nangu ñaan la de yalla xamnako jere nañ ci sayyidina Uwaisul Kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alaihi wasallam gandero nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bari sax jappu wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li te nga lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam waysul kharini sayna waysul kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def akon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg théorie ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawriis ci nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaam ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madina suma nawara di wote hoy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow Omar yag Omar yag Sayyidina Aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko bi mi deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñëwé daal ni leen wayeen ana Uwaysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Uwaysul Kharini mel na ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw ñu mu ni ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jambu doye di melni man Omar ni ko waysu
0: ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mo xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lul tak neer ba xolal omar la wax de mom la ooy su xol ba seppliko niko yow tak neer muhammad do nga gis gisoo deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li muniko abubakar nak degal tudina liyat na bu magba wa abubakar muniko meme abubakar tak ndeeru muhammad do nga la gis gisul akhiqatul muhammadiya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga akhiqatul muhammadiya muniko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu wan mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muniko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw

Serigne Touba wax na ci majma majma aw noori di neena bo demé di siara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kèn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga haddi alkoko mom momi soko haddi yalla bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tuddi fi sun borom fajal sama aaje wala fajal aaje diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netti le ci majma nooreni mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako señ touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geul moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu ak nabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ci gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir numu démé ku dégg lu bandi di ngi ko dégg muni ah ñëmewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dañ ni assalamu alaykum néna wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep degg nañ li dey seigne sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yërum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo rewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañu wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñewé ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bo ak legi mat na wër mu ni ko ba nga fa tollo lo def mu ni bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti suratu ikhlas defal leen ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagul xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jéxagul
wa bokk yi dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na ci cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mo dina ñamalé fofu waxtaanu dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu képp ko xamni ni jëm na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ta defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñinga xamni dañ leen di jema téwérisé nan leen siyara ji bamél bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bamél du bida xaju sa don bida yonent sallallahu alayhi wasallam diglé nako kon nak kenn mënu ko bidal jissakum allah khair jissahi ñoo ngi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxé di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew legi daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa employé foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu boobu, ñu dellu si waat ci farata yi. Yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def farata aj ñeent rekk la. Ñeent yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusra'u suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa saalisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa raabiatul arba'i kun saa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci jëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am njaxas gu fi am yéene mooy dangay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmadu bin yaati xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma gémmi ñu lañ koy wax xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji masa làmmi ñu wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal déedéet déedéet neel damay aji damaa fas yéene aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéene aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji wa da ngay aji bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji ndax am na koo xam ne ni Makka féete wu ko penku soowu la ko féete neer damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada bi ngay doog a dem Makka bi ngay doog a egg Makka loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi farata la.

0: farat moy lepp lo xamni soko baye ak gi yak definitivement bobu moy ñaarel bi ñettelu faratay aj moy dox digeunte safa ak marwa bayna safa wal marwa nga jël sa wal sa participation ci dox nga xamni mom la hajara don dox digeunte bobu hajara mi nga xamé ni ibrahim alayhi salam ñu na ba allu kert ndeng mom mu bayiko fi mu nek fek dom joju di ismaïl nima ko waxe sank dem pendant 13 ans doga del ci wat wala 12 ans bi mu delu ci waté la len fa fek ci ndigalal yalla wara tax kaaba gog hajara momu bi mu fi nek domam joju te dom ji mar mu bëgg ndox momu naan muy bagante digeunte ñaari montagne yoyu di yek ci kaw montagne yi di sentu ba xam ndax da na gis am ñeug mu fa jaar mu ñaan len ndox gis nga ndox ni mu nekk nécessité ndox delu ci wat na fofu sayna jibril bam ñewé diko bënal samsam la jul 5% am nañ wax ne xalé bi ci bop muy ismaïl fam doon dor tank yi fofu la samsam bal kon dox digeunte safa ak marwa farata ba inna safa wal marwata min sha'iri lala alquran wax ñettelu farata wa defena bo mu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeunte safa ak marwa dox digeunte safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu way mëna wax arafa mom bu la rawé deweneti rak arafa al hajju arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg ci yenn worom xam xam yi soko day deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi naan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga naan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñun na dimbu ndega wéré feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni nekete moy arafa nekete du arafa tax weñu feron na feñon na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba juroom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari picci da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay kazalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisando wer yi waaw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisub arafa yow moy sa bisub arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jeffewut yalla jeffewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ni fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njum ci la njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la njum ci la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yep sallallahu alaihi wasallam kero khutba bobu mbolen actualité yep la laal leg legi ñen mbok ni ma yow sa waxtaan dafa beuri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam buy waxtan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutba bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dérat téguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nak way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni shatadir jeexna jeexna wa ak tialité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun bal ma dañu ngi noddu comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-khaim ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hatta rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina asaban nar fi nga xamni fi nga wara armalé yow ki nga xamni yaay alhajj bi wala alhajj mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fof moy milier bi nga xamni fof lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal ba lañu dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañ wara na armalé muy miixa biñu warna armalé dootuñu fa armalé muy juhfa légui fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sul hulayfa wala bok sul hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy képp ko xamné bi ngay aji makka madinatu munawwara ga jëkka jaar birru ali moy sul hulayfa moy doon sa bëre bu armalu kay fofu nga wara armalé wafa nga wara armalé budé ñi bayé ko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax satul iraq budé ñi nga xamni ñoo bayé ko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy bayé ko côté madinatul munawwara ñom ñepp tay rek ño bokku bu baba ñom sul khulaifa fofu lañu armalé sul khulaifa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar mil munawara soga dem makka su boba sul khulaifa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakay nafila waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rak ñaari sar yu yeb liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu dé xul yaal kafirun da ngay dakk ni man awma benn bour budul yalla qul wallahu ahad nga yegle ni yalla kep kep kep kot dong kenn rek la rabbi sutiba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle bo noppi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tour alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labayka wala sa'adayka man wo ma la fite te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la kat la labayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sinala man mi la wuyisi nak dootuma la bokale ken du yak wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dootuma la bokale ken dootuma fen dootuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko biye pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep baax de yep baax waxuma ni ben baaxul yep baax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tey du la yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneeni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfé luñ mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt way ci kaw nak bo dekkul makka lool tamit jar na ci boole bo dekkul makka ne fekke makka nga dekk mom legi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamattu bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi nim koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan bayyi ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon aj makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir aj gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula khur sa karaw señuto dindi dara ci saw yaram ba kérok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lel juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna kon doom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ku lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na te yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni mako daan defé ngërem li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam wala fexema amal numérom nangam lool lepp yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence gën nit damay dogalé sama mbok ma nek Italy neena mo nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug wala ñay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawat na ñi nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko defé rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit doon na ma wo téléphone dañu dajewon kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gëreem bu baaxa baax ndax ak yëgle ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang waxtu lam sax même bo la yone audio du nang waxtu lam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuka way jëf rek yalla gis nako fuka way jëf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu Serigne Aliou Gueye mom tamit non la mom defena japp na Serigne Aliou Gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni Serigne Aliou Gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom rek ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yag na bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal daari yaw lo mudi tax lele goni di ko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamni bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamni mokay balé moy mank souf si nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla ne len yalla fay yalla ne len yalla taxawu yalla ne len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yalla nñu ci yalla defal ñing leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefu sun borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom Serigne Waly Faye nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek insha Allah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon Serigne Modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche joté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek insha Allah ta'ala li fi ak mang koy man ni ma leen ko xewon dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak mang koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb
1: dañ koy wax rek te yàlla tax. Julit bu bëgg rek jël jariñoo, julit bu bëgg rek jël jariñoo. Man loolu mooy sama doxin, farumaak Samba, farumaak Demba. Xam nga ku ma faral? Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala mi ma faral waasita bi nga xam ne moo dox sama digg ak moom, Abdul Khadim la tudd, Cheikh Modou Bamba mi ngi fii. Waaye nag ñépp laa yéene jàmm, ñépp laa yéene yiw, ñépp laay waxtaane ku ma xam ci yow lu baax ak foo mën a bokk nag, ndax man du ma parparloo, waaye far naa nag Seigne Touba laa faral. Yàgg naa ko wax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur wa wazayna al indana bi walidayhi amalat ummu wa wahdan ala wa'ni mu ne ko rawatina waju mu jigen nga xane mom daj na lu mburu dajul ci tal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona mu ne ko rawatina sa nday de mu ne ko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la daj ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bimu la ëmbé mi ngi ci choona bim lay imbi ming ci choona bim lay nampal ming ci choona bi nga féré ming ci choona choona plus choona égal choona tandayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolou bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan lé nga débayé ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow mu ñu jangal yar la yow yaay mujj di def lolou yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaan di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaari mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala ëmb ci choona plus choona égal choona nampal la ci

0: coono plus coono égal coono mu ne ko waaye nag yaag sa ndey man yàlla mii seen borom war ngeen maa delloo njukkal aniskur lii wali waali day ka ndax ilayal masir yaag sa ndey ak lu mën a xew war ngeen maa delloo njukkal man yàlla ndax bi la sa ndey ëmbee mënoon naa laa rey ci biir bi nga yóbbaale ko nga reyaale sa ndey yóbbaale defuma ko ma sàmm sa ndey ba sa ndey wasin la kon nag anuskur lii sant leen ma delloo leen ma njukkal mooy yow ndey sa njukkal li may delloo man yàlla mooy yaral ma gone gi te jàngalal ma ko mooy sa njukkal ak man yow ndaw si sa ñaari waajur ndax an waali dëyka la ko wax sa ñaari waajur mooy ndey ak bàyyi mu ne ko yaag sa ndey ak sa bàyyi na ngeen ma delloo njukkal mu ne ndey ak bàyyi nag lañ may njukkale man yàlla ma gis ko mooy nañ ma la yaral yow gone gi jàngalal ma la yow gone gi xam nga loo may delloo njukkal mu naa nga bañ maa booleeg dara ndax ci ñetti lëndëm nga nekkoon ñetti lëndëm ma fekk la fa di la dundal di la sàmm pëttoo laggiwoo ba ma wàccee la ci kaw suuf xam nga ni boo amee jom doo ma wutal ndenn de boo amee jom doo ma wutal nawle ci ñetti lëndëm nga nekkoon ñetti lëndëm nekk ci espace bu xat ma di la fa wëlbatiku nu la neex wëlbatikoo te booy wëlbatiku sa ndey sax daana ko du yëg ni yaa ngi wëlbatiku déplacement bu ne nga di ko déplacé ci biir entourage bu xat boobu ma sàmm la ba nga ñëw nag nga ñàkk jom ba di ma dendalee kenn ñàkk jom ba nanguwoo maa jox sa xaq sama xaq mu ni loolu bum la dal loolu bum la dal anuskur lii wali waali day ka mu ni ko nag lu mën a xew ilayal masir de boo ko defutit bi sa ngi ñëw yaag sa ndey yéen ñëpp dana leen ma sa taxañ yóbbu leen bàq ya ngeen ñëw fekkaat ma fi man yàlla ilayal masir lu yàgg yàgg yaag sa ndey des na leen ma sa takk ci ay morso dugal leen bàq ya ngeen ñëw fekkaat ma fi mu mel ni gone gi dafa poser question yàlla ni ko yàlla bu ma la bëgg a jox sa àq sama ndey ak sama bàyyi bëgg a dox sama digganteeg loolu nag léegi nu may def sun borom tontu ko wa in jaadaaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma bu fekkente ni da ngaa jóg bëgg maa jox sama àq man yàlla sa ndey ak sa bàyyi bëgg a dox sama diggante yow mu naa mu ne fala tutihuma bu leen ca topp lànkal fala tutihuma sa ndey ak sa bàyyi buñ bëggee nga wutal ma nawle nan la sëñ moor xujjaak sëñ moor dembaay sa sëriñ mooy sun yàlla mu ne lànkal am sëriñ aramud de waaye jàppe ab sëriñ yàlla aram na am sëriñ aramud waaye jàppe ab sëriñ yàlla aram na mu ne ko boobaa na nga lànk mu ne ko waaye nag loo lànk bum tax mukk nga ñàkk leen kersa nag ndax coono plus coono égal coono lañ daj ci yow moo tax mu ne ko wa saib huma fi dunia maarufan na nga ànd ak ñoom ci addina njekk sa ñaari waajur dañoo nekk ci yeneen diine nga bàyyi leen fa nekk ci diine l'islam ji yàlla yónni muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mooy dernier diine joo xam ne diine dootu ñëw gannaawam mu naa mu ne bum tax nag nga beddi leen wa saib huma bi maxruuf waaw wa saib huma fi dunia fi bi nu ko waxee sax ca aaya ba ngeen baal ma wa saib huma fi dunia maarufan na nga ànd ak ñoom ci njekk ak tiraanga na nga jëflanteeg ñoom ci njekk ak tiraanga loo tax l'islam di la wax ni même bu fekkoon ni sa bàyyi ci yeneen diine la nekk te moom diineem permettre na ko mu naan sàngara yow doom li sàngara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tegtal fuñ koy jaaye dong aram na ci yow mu ne waaye bu la ko sa bàyyi jënd loo mbaasa ndey demal jëndi jox ko waaye yàlla ni maa ngi lay xaar nag boo ko joxee bu la nee naanal mu naa mu ne fala tutihuma lànkal bul naan lànkal fala tutihuma amna droit jënd loo jëli ko nga jëndal ko waaye nee na soo ñëwee fala tutihuma bu la nee naanal lànkal alquran la de lànkal li lay xamal ne am sëriñ waru gar la loolu moom la ci yàlla teg sun borom ni ko wa tabbih sabila man anaba ilaya mu naa mu ni ko seetal sëriñ bu jóg jëm si fi man nga ànd ak moom sétal sëriñ bu jog jëm ci man yalla mu na mëni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am sëriñ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub sëriñ watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal sëriñ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj sëriñ touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waaw kay balas biñuy pc ko ragal yalla mune am niko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci addo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talib yo xamni bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talib bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lam loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonnent sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci Allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muñu yalla télé lu mohammed bañ ba saniko sa loxo dutu ko laal na maxé fofu talibé jëkke non lañ mélon bo len digalé dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibé ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal neko tekil benn dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamanteni gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab munuko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا منا منكو گيس نغه ورسك ويلا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di ng ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox lako muné gis nga wursuk liks muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagne pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay damaane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërsek boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofam nga man fa am lu liks mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu lu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru da nga xaru ku la ko waxul dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi ok nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba delo ko allu kañ après da richard yegoko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaqku ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétanako gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bi ma noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñun ma yow buñ la téelona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dang noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yep dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeeleen gone yi yeleen gona yi te dindi politique bi te ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la tey wax deug yeleen gona yi dindi len par parlo bi te ko fe te ye gona yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té joté wulen dara bu fekkone sax da ngeen sékk dara ngeen way yow joté wo waji dara té même bu ngeen sékkon dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga ni yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ni yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop nah nga sabab xalé bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf ma dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamne lu way wax mo enregistré man xawma ci dara laal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal deg ñu xamne dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ne dama ci def logiciel bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow man ko dedet man dindil dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil dindil man duma arrêté kenn comme neex nak arrêté ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jangé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih man ta defal astaghfirullah astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répéter wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé ngeen man ci tanki Seigne Touba la jiddo quelqu'un ñu jëk ja baaté démé hôpital la yéwo ci kèn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisengi ñew do am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu daldi ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophe yi am ci xalé yi man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ woté ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tion mo xam touba lañ koy défé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposé rek imposé wu ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixa senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye nias cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon ndax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojo ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yonti yalla Musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla Musa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne babakar si mune won ma waji ma genné ko tiwawon bu doon cheikh maye nias moy won ma waji ma genné ko kaolak sun borom ni ko ew waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mu ñu and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nimako gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mun ma señ bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok, muy Facebook, muy compte YouTube, presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkonta ni yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddina xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujj dip ka rek jeun balm da ngay mujj dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birr wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax na partager yena bok tuya ba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuya ba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bop ki tek ci bop ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da deson ak aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna muniko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mun gis nga safwan mi ngi tumal ci li man woor na mani moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na mani safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñu wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqi wu ci laale wu ci ki aïssa mune ko lutax yow lo xamal sayyiduna aïssa sayyiduna aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muné ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alcorane ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa té wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk négi luñ nekk ci kër sëriñ si moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay fi reeko ni man ma wax ni serigne salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay serigne salih ño doon def ak tant woma ca nima dañu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay sopem la wax ay sopem xamu nak ay dongam lañu ndeen way ay sopem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk serigne salih ma ñew wax leen fa serigne salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jange ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa serigne touba jikko yim amé yep mu wax ko ca bi conférence bi jexé ma jog di ñibi dem ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fuk at japp juroom ñaar fuk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci serigne salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxé won muna mu ne way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci maniko deet way señ bi mu ne ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diiw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma señ saliw ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma señ saliw ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe señ saliw yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo fo bo delu ci waté kërëm am señ saliw ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu nima ngor ci dé mang koy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci mang koy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ seb lat mi mom mo wax lu melni mi di ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu señ Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ndax man alali seigne touba la seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar ni ma sa bay dama xol ci 7 ans la tole de sa bay dama yar moy lan ay ko sa bay dama yar sama bay bu ma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay dur muni deun ba yag mun ma yow sa bay da soxor ñun nak sun bay da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara wa non la ko firé mom mun ma yow sa bay da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu dur lam tan waye ñun mom sun bay soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ni doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko e waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abla ibnu abbas neena heur buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mi ma tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamne dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xane dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni seigne seigne fallu son yibou waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna seigne fallu son yibou ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu son yibou ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nagn ko yalla boole defal seigne fallu son yibou mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver wu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ca xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur serigne touba ga ca gannaaw mbam ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindon serigne ibrahima mor ko je nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man luddul julle ji am neew luddul julle ji neew so mako waxe daana na xaaral ba ma wacc tuddu doom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew ba nga set ki neen ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreem ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Welingara am ci ñun ciofel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mu ma yow mi da nga fièvre tam mu yoné la ko xni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo
1: ndaysan yalla nako yalla dole sam te arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñu ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbok ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maneko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tran on dié café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba xëd ak yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek de motax ma jaar fi geur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamalé gi mu xamalé ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkandola fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisone nañ participation jissakum la waxir jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal nañ la ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu ngi nuyu au passage señ jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom señ Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ Mam Thierno Ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man li na man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxir jissahi ku ci melni señ Modou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakum la waxir jissahi di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñun sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay di ko monter yalla ni lool na yam ci seen borom keri de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn facebook bu mu genn télévision bu mu genn youtube bu mu genn tiktok wala tiktok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lool ya ak sa borom keri rek la concerné kon bu fekke sa borom keri bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral loolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabduna sina tahunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelen buñ solote mu na mu ni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo bo nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci aki wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabbu ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñ wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala ko jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigen ñi neeleen kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi grefas ak nim diisé grefas ak nim tangé grefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop tax la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktokeur la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier
suñ borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolati hinna bu mu wessu sa jëkkeer bañaluma lako de bañaluma la nga créé ay tar de yow jigen bañaluma lako mu waye nak wan ko sa jëkkeer dong de wan ko sa jëkkeer ah yow nak légui waxuma la sa jëkkeer mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal TikTok ba YouTube ba etc etc sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jëkkeer nga bëggoon bu fekke sa jëkkeer tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé seytane dama lancé défi dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit la khad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara duko jaral soppi bopam muné waye nak seytane ni waye nak yow yalla lancé na la défi ni nodu takku sande ngeen balmo lancé na la défi muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muné ko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo lancé défi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigeen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootuñu ko bëgg tar bima len di imposer man seytane mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention wa man yattaqi seytane waliyan min dunillahi faqad khasira qusranan mubin sun borom ko wax tabarak wa taala suratul nisa sun borom ni kep ko xamni deggal nga seytane abu yenga ci li seytane wax d'accord nga ci li seytane wax mune kon bu boba na la woor ni man yalla dégagé wona légui seytane moy sa allié mune te képp ko xamni seytane moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko mëna doon da nga perte adina perte al-akhirah loolu sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni loolu tax sayyidatuna maryam buso bam xamé li mom mune mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah loolu tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax seytane mo lasse won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nim rafet ñul kuk ngeen yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga seytane pouvoir subhanallah tax nga seytane melni ko yey yalla way wala yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbele seytane pour mu ye yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk suuf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dekk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trump
walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter bok ci al maratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara té ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi té tégi mes bi bu ko defon rek bok ci al maratu salia bu ko defon rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañu na seeni soxna daan solo wute wute madame donald prump wute wuñu na madame donald prump di solo non lañu solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañu solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañu solo kon madame prump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum neen lay def bopum neen lay def al maratu salia du def bopum neen dede jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñaan yalla ñu ko wax de mustapha mbey sa moko ko de mustapha mbey sa moko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi qumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah xam nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi qumurihinna ala jiyubihinna ba mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa yaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis Asma bint Abu Bakar ñew di ma sétsi mune anna Asma bint Abu Bakar dakhalat ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya Asma innal mar'ata iza balaqatil ma'ida lam yuslih an yara minha إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه. يانم تبي ليس الله عليه وسلم. سيد سنا عيسى ما نيت لي دموني. دب أم سما بين نسير سما بين نسير بنيو أسماء بنت أبو بكر. دب فنيو دي مران دربي سيد. مني بيم دوغ سيرك يم تي يانم تصلى الله عليه وسلم. فك بابا بيني سولو ني خالي جيجي دي سولو. موي لو غات تيارا neena nek mu dugg ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbay ko ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagne delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sol la jot te fat yaatu
jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca teel ba di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trouval ya suñu jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trouval yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sekku ko pour ngelaw li sekku ko pour montagne yi sekku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu naan yalla ko bari yermandel waaw ko bari yermandel ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandel ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gadayewon makka and ak yonent ñew medit munawara mun yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mun dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna mu ne ah yow li nga wax lan la mu ne aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xoti dal di muro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba leen aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñu rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dacc ca lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen kër seen kër def ko ci yedd seen wa kër def ko ci yedd da ngay gaan nga teñjek li yamale ko daara ja dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñak muru mu futiku ni ñoon bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñoon wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoon bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëggunu jigen di yiw al maratu saliya bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joka regga ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla quru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut
jigen jo xamni bo waxe mu rek rekal lebe di mu ne saw quru safara ng koy xaar waylun li kulli ummasati lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg a directeur des sociétés yi secrétaire yoy lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lu muuté lu mu jotté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk sékéré lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aisha ni yalna yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigeen ñoñ bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax al qur'an ngi ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam baye li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam baye li ci dess mu julli jote nangul nga julli bu wéru koor ñewé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bi julli jotté dal nga jox keppal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go alakhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak go alakhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik kuko def rek nangul li bayyi le sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la ngani walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wërta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano
mom li la santal nga ne jamono ko laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci di ndax yonent ñene won fala tas bo dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangalul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ né jamono ja yaqku xétu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xétu langage la rek ñaan jamono ja yaqku waye fekk ne dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba légui fi lay fenk fi mi soye ba légui fi lay soye ñoñ wa jamono ño yaqku ñoñ wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur wa hal man len ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyo ak man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyo ak sab yonent wax ba nopp ñu def lenen mu ni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may al yek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap doktor dem na ci fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ci mëna juddo ñaar do nga ci mëna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yen sama mbokki jigen ni ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw ndëmb la fekk wallahi dem amu xam nga lo ama beut ba ay mba gemign gu ay waye wala fako meunt firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemign gu ay beut bu ay gemign gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beud la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beud bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jëw arun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bimu koy jàngalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci bëssam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékéstéré ko biir kërëm mu bañé té génn daayiman borom bëd bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lorna ñu bare ci bëtam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sékéstéré biir kërëm bu mu génnati
l'islam yaral ko leppam bu ay bum genn te di lor ken legi nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genn sa bop ya gis ben video bu daw rek ben way xol ko dañi ay waji ne sis ndaw footinga bu bokke ci borom bu di ay ak lami ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole ba ni cham lutu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli bu xol ba ni accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ni cim bu né cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga ayo bokato yow jeexal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mok beut bu ayam duñ balé dara yonnata sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonnata sallallahu alayhi wasallam yonnata niko jakk xol kom yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne a mor xudde de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe jaay sama doyu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woyel len ma jobbe jaay mu ñew ñu woyé jobbe jaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mune yabil fi mu yabbe mune ko selmul jobbe selmul mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën te firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dongu dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoom nit ñoom la yalla roylu jigeeni monde bepp ñoom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeeni monde bepp ñoom lañ wara roy ñoom la yalla ni sa baram li leen tok leen ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen leen ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok leen ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tégué xef doon dem daayira doom tégué xef dem daayira musoor gu bëgg laalé asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab tar fu ne taf ca ko séti daayira ba té yaangi bayyi sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xamni shaytané nga ko ab té nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër sa Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jër chap bako fi ba ñew marché donc yarna ciap ciapal wala tabarajna tabarajal jahilati ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk suñu borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay xal de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def ga ñu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delut ba ñoyam dafa reer xamul dara
وخرنا في البيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ni gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru bi bëgg laali asman mëno muru loy musoru nurulu astriel la ko ma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxone soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tasri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal daga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggera faas bul ab abtar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax mi taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te goori kesse nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture na culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara su garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yere jigen ñi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay sét nga ni cheikh rafal ngay sét radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall daayira mam cheikh rafal jëm neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh rafal lañu ci biti bulo ko waxul ci sayeri wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def wa wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini aka tasari jismi ki ya saynabu bi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais ba ci dig gannaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batin boy dem do yobu dara ci tuyaaba waye cheikh rafal mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñu rebb ku sol cholu jigen ju sol cholu goor jigen ju sol cholu goor wala goor gu sol cholu jigen mune kon moy tu ndiko len di juyok ndigalal yalla muy ndax ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam al-akhirah muni kon nak
moy tindiku len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindiku len di joy ak ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamé griyas yere yo xam dañu melni tamé bu wor waxuma sax bu melni tamé sangal sax mu xawatané waye tamé bu wor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xolé seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay recevoir télé bi xéssal ba melni tubab mésu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan yi bu ñewé bay genn salle bi fakastalu ci buntu salle bi ngir loolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loolu yalla dana la ko pardonné sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom keur nek reference de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp yam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp yam
pourtant lolou la yalla téré won wa kër yonent bi dé lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa kër yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna dé yeen jigéni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna dé ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna dé attention dé ki ñi roy ci diiné ki ñi diglu ci diiné ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnante bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxnay taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxnay taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokk de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxnay taylibe serign bi ya leen dakk ndayele ya len dakk batare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rousse de way yalla neena bu lay duma du la duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena du la mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa an-nabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnante bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ñeuke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayale wote télévision yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mën dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par 2
jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala de ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma ngi yow fa yam waxin la waxin la musa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la azabul di'afaini azabud di'afaini lol la sun borom wax azabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lolou muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lolou ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muna amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantage don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam
bu fekkon fofu dong la yam dede waqtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakar yi leg leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek don ma set ci rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waqtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo démé sax

waxtad na laha risqan karima la wax risq wursu go xam dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok donte amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër buñ fa wone kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawatina goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko minal awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolo la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def señ modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ye kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way xafasna furujuhum wax len ne len nañu séré sen tir nañ koy tak bax sen ñoro tubey na deugar way xafasna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira sun mudu bay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci dayur ak ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasna'un yalla ngay gis bu nga soorut noor yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la kon bok na ci liñuy ñukkalé soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundam waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko.

ɗum ni watwate ko dana ñu bayyi ba muy dox ñu takk seeni kagul dogale ko door ko yab mu daanu xam bañ ni deena mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñep mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala no on rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñep de nañ yalla ray na ñep yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñep dina leen massacrer ñom ñep dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajana fa muna amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun morom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal wala ma wota sawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek

0: képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la. Opposition bu ñu wax Firawna dajé won ak ben leader bu ñu wax Moussa alayhi salatu wassalam. Lutax mo tuddé ko opposition? Da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir. Moussa mo yoron pouvoir bi, Moussa mo yoron pouvoir bi, parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit. Pouvoir deug day sax, al haqq sabit, pouvoir deug day exister. Waye wa amal batil sa'il, pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax. Kon Moussa mo yoron pouvoir bi, Firawna moy opposition bi. Moussa mo yoron pouvoir bi, Firawna moy opposition bi. Mu nek nak opposition bu radical, bu radical sax. Ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek, ray rek mom fum japp minitaay Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna. Minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné, minitaay discipliné duñu toj duñu tal duñu lak, duñu toj duñu tal duñu lak, militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek. Ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militant yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay militant faawu ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër militant bu ñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement généraux yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbollem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la walaf njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqillaahi ci lo makhrajan wayarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla walbati mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom kam jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray len borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ki firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitam la mom mi joxe ndigal biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ray ñepp ay minitawu firawna lañ firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legi dal comme mbir mi dawe na nonu legi li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legi na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Musa ali sallatu salam mom lañu alquran di misal lama tara al jam'ani ghala ashabu Musa inna lam mudrikun khalaqa la inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legi bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamné tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joggé ni day ray Musa ak mbolam ñim andal Musa rocci kuna di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen seuketele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy dana la wutul solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution ana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla niko musa lu necc sa loxo du yat mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb yu dor ci geej gi geej gi xotiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa an jayna musa wa man ma ma daldi aj maina ma daldi musal yont yalla musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna musa wa man ma aj maina ma daldi musal yont yalla musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ni ko legi ba nga musale musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhnal akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nangu wala tudu sax turu firawna nangu wuta tudu sax turu firawna nangu wuta tudu sax turu ay minitam Firawna kay moy xeynan Musa Musa Musa Musa Musa ba lamine yep di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox Firawna tudul turam sax dañe suma akhrakhnal akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi dess ñep malak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti def ñep ma alak len suma akhrakhnal akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram walaf diko wax tam xarit ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam Dina Isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamanom bu mujj wa jamonam diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Moussa Issa ben leader la won bo xamni momit da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitami nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla mussal yont yalla Moussa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare musani bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay judd ben minita newufa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayya yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legui weddina li minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokk fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokk fu ngene jaar yalla nit khawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune allah si fi yamturun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune allah si fi yamturun li ngeen don werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen jure dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke ka xey nak waxo deug waaw ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way wax na len deug rek wax na len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen su ku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñi don yonanti duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñi don yonanti kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musoga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram musoga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dundu ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal kon lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fukk ko gem ndem mat na juroom fukk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gamone dara dama len di jaral li jaral len la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngon yeen wa rew mi yeppay alko ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimist ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alkhimist baxam ndax yow ya yalla wala dit alkhimist dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimist dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fa kana min al-mudhhadin faltaqamna al-hud muni ak lu meuna xew Younous sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gëñewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek Younous daldi mer niko nak démissioné na mi ngi dem yalla neena bam démissioné ni mi ngi dem gal gam jëkka yam avion bam jëkka yam mom la jël wal bimu jëkka yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del na rasoux gal ga na rasoux mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal Younous ñu xam ni kon Younous mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Younous sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak Younous nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek mune ci prison bañ ni suba la ñuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njum te nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njum tem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Younous reconnaître ay njum tem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lam ma tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañ li kërok ba muy xew yalla nga xetti li Younous genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër inshallah taala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya baye mak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade ni ko waaw waaw ya da Allah nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu ne ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yore réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango liberer ak yusufa mu yankoba alayhi salam yankoo bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlok national bis bu ko yankoo ba yëgé du nang yusufa bok ci té bu ci yusufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn jëlok national buñ bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi yusufa mu and ak ñun muni aja ban khalatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay setan en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou khalatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi yusufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak neena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la way nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bi mu joxe mom kay manon nañ ni nak bayi len ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lol de xam nga lu wax dañi dal comme mun len ko ñaka baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatil jubbi ni lol lan la muné tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqitu ba'da sayara légui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusufa mu bayyi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak biñ ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko bi waxe lolou doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexek yeb muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemu yeb ay complo dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complo rek dara la ci gemu man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complo Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ñoo dakk fen Ismaïl Yassine yent yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi baax wala liñ lay niru lu baax liñ lay niru ñu honnête ñoo dakk wor ñoo fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ñoo fi dakk wor waaw señ modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wénen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faradna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di way alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge ah boudé sun réew mi nak réew mi layig la alcorane bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit ben alcorane bokut sun bu ñu ah kay bayi leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alcorane ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alcorane yeen wa alcorane mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alcorane la ma ngi deg xuma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonk ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacré nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarq isbu tarqiya am nga ci droit, am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni, am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu nafi. Du liberté lañ wax, kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi ne kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Morsi ma nga ne bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa leron sax ñom leer na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotelit xam nañ ni ay salafist lañ yi wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nañ lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñi def attention man nak sama yon ci politique man politique ou politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mu dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi defé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ci xel gi ñu am ci man top gi ñuy top jota yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagali ko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul beugon mu wir rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek djubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xey soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wuralé ni yow do fi amat 100 ans té di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wërlé nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ye waxon yonent niko yaanu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunuko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu dor ko wax waye gis nga bal qur'an ñi lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte seen ñaari wajju lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal seen ñaari wajju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari wajju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bu mtax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc ngalon seen ñaari wajju malaakai dañ lay war eulek yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni diwol geunal sa ñaar waju malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la soob defal ko lu la soob àndal ak moom nu mu la soobee waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko daam la wax ni kenn du ko kafe daam la wax ni kenn du ko kafe ay waajur duñu desu ko kafe sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seen i waajur seen ngëm doog a mag ànd ak loolu lépp benn waay ñëw na ni jëlañ ñu ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund kenn ci ñoom ñaar a ngi dund mu ne ko waawa waxuma la kenn sa waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaad waa xool leen jihaad ni mu toll ci lislaam yonent bi di ko comparé ak al ihsaan fil waalidey ni ba leen wax jooju rafetut kenn du ko wax ci public diwa ma gënal sama ñaari waajur yi kenn du ko wax ci public ëpp naa wax ëpp naa wax même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor na nga garder nag sa kii waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg doy na waar waaw loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek waaw foo tourné ku la seen xàmmee la sax yàlla xam na ko barki démb dama jógee ab dëj bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll. Am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def ndekke wu ma siin rek daal ne ma mbay sang yaaram daal di daw xelli ci ataaya ji dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee sëñ Touba ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg yaa ma tax a am lii yaa ma tax a am jom yaa ma tax et cetera et cetera lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen waaye man bañu ma sàmba bañu ma demba man xam nga lu ma bëgg dëgg xam nga lu ma bañ ay caaxaan jeex na dëgg rek laa bëgg man dama bëgg daal nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dëgg beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute moonu fi indi annaasu muxtalifoon ñëpp bokku nu yam loolu nga nangu ko fi mu ne li may wax li ma gëm nangul naa keneen ki lim gëm ci kaw mu teg ko ci baas yu leer indil ma alxuraan ak sunna muy salafist bi muy wahabist bi lim wax te layal ko ci alxuraan may li ma wax te layal ko ci alxuraan benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëw ma ni dina ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi mooy wax loo gëmut kooku waratu laa doy ci sa diine waratu laa doy ci sa addina dëgg kuy jëfandikoo taqi mooy nit koo xam ne dangaa mel ne kàkk tar loo toog niroog moom dam koy gis sax même ba ci tariixa yi di koo xam ne nee na ab murid la waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doo leen xàmmee mënoo koo xàmmee waa gourmes loolu lu mu doon loolu melokaanu max la max waaw max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te doo ko yëg da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ni ho mer yéen da ngeen a tardé seen affaire biddaa yi nekku mëcc sa fit ni rës fekk na boofu max gaafa jaar de mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen biddaa yi seen affaireu biddaa yi kon daal sëñ Moudou ñu yamale foofu waxtaan wi asalaamualeykum warahmatullahi taala wabarakaatu ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Dar Ihya Ulumuddin ñoom Sëriñ Cheikh John ñoom nekk foofu ci Amérique ñoom Sëriñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel sëñ Kossa Fall
1: naka noni tamit Serigne Mohamed Diallo ñun ñëpp ñu ngi nuyu tamit Serigne Mokhtar Sar Serigne Mokhtar Sall nekk fële ci Angleterre ñoom Cheikh Fall ñoom ñun ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre seen taxawaay Mokhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan jasakumullahu khair jis ayhi kon daal kullu antum wa kullu amin wa antum bi khair ci at mu bees mi nga xam ne moom lañu dugg di leen wax jasakumullahu khair jis ayhi di leen ndokkeel jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Touba Diallo sun borom ni contrat bi ngeen signanté won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla taragal ma mu ni ndax gaay ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ci yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekki ni waw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mu ñu ñoyamo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do de do dundu la yamutu fiha wala yahya do de do dundu mën ta yamak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom laf sukun lañuy amé batukun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nekk sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek loola dal di nekk luñu bëgg rek loola am fa sasa mo tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom wax sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsana alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati na njabotu serigne touba gi ñani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay gis sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la nestali jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti seigne touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni seigne touba yonent bi day neena jëf yépp yalla ng ko tak ci yene manam acte yépp mi ngi tégué ci intention acte yépp mi ngi tégué ci intention lool la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam acte yépp rek mang ko tek ci intention léñu bu waxé loolu seigne touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou samam xel du jox ci ñom mukk léñu lool la seigne touba tontu al khadim jaxati kala mais bamou delo keureum mu daldi bind téré biñu tuddé khuqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yalla na jaaduna ñeñu ni deet kalimatu huq rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamaani juroom yaari ñi ngi koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fatlikou muni kon rawati na ko amul xel rawati na ko am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fay ma ci yol bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangogn
moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kala gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko day xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh salim mbacke gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñagg ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñagg ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khotti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salih lani bakarok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donoser seigne salih mbacke defarul nit kuy khotti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne salih touré bu ties seigne salih mbacke defarul kuy ñag ñago l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh salih mbacke mi fi nek wala nga dem cheikh mustafa salih kumu ci mana don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xotti sharia lu tol ni dédé wé kon nak bo dé xotti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh salih mbacke da na la wax ni joté wo seigne salih dara seigne salih defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne salih defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wama defar ta fo top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xamni bi ñewé adina dañoo top seen bakkan malheureusement ñoom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ca luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne salih mbacke dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom rabba sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asaman du len joy souf du len joy senum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhad cheikh salih mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran dañ deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul da wara wessale lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbis tu jall dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh salih mbacke yeggon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salih mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salih mbacke amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salih mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop dana ko wax ci kanam inshallah
sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gise manela dina la netli ay netli yu rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna muni bo gise ma di la ko wax moy dama beug mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lo rek la ci djublu dama beug mu degeural sa xol sokala jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh saliou mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtaané nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araq walliyan fakannama ahya yep ko waxtaane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtaane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat mu dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jambu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina am hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyadu allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax bo demé ci tédem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati al-khaima ati sidina muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajatan rafiha wa fasul allahumma qaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar bo demé ci tédem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu mëna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla nena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sa'ir bo xon ni isa ardallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wa sallam di waxtane
dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alaihi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxnako ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amone ben way buñu wax Usman Usman karak qaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba Usman lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xarebi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefeur yi waye ci bir jambaram gogule nanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñi ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarebi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal ta yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ak Usman belesse nañ ko belesse yu bari mi xare bi jeexé mu dal di daanu teud légui nak am ci sahaba yu ñu ñew wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni e bayilin ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandre rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandre waye defandreuma l'islam de ni la ilah bi nga xamé né nañ wol bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak lolu wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara duxu fa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme non nga xane non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara duxu fa luddul rek ben jeego mu jef jef wa aljana sun borom wolbe ci ko yobbu ko aljana lolou lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante ni sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko naan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandre diine imam lan man l'islam la doon defandre de ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni man l'islam la doon defandre bi mu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay dégg légui borom xam xam yi diko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diire dal lu les mëna tek baram bu nuppi dé dem aljana moy wajoju
moy wajoju mané kon bi sallallahu alayhi wasallam waxé lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara bisu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bi mu waxé lol sayyidna omar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé mu niko det omar kullun muyassiru lima qulqa la jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xam ni dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkalia abqahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan ab ghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo terem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni ma ngi koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu anhu ah lol de mom deppo na lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan la nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci djublu gën gi mbir def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la
xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yàlla nekk ci bokk ci saliuna yi ndax boo gisee ulamaamu tasawuf werante nañ ci mas naa ko laaj borom xam-xam bu mag bu géeju ci tasawuf ni ko waaw walliw ak saalih ku gën maanaam ko ëpp daraja walliw ak saalih waaye lam ma tontu tox ko xóot lool waaye li am ba am mooy yonent yi daanañu ñaan sax nekk saalih ndax wax naa ko sànq gis nga bala ngaa nekk walliw bala ngaa nekk walliw yow mi nga xam ni yaa ngi topp waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa këyit nga daal di def benn tomb ci digg bi daal di def ñetti rëdd mu wër ko gis nga nit ki balaa nekk walliw day nekk saalih ba noppi maanaam bu fekkente ni saalih moo nekk nii ci digg bi al wilayatu day ñëw wër ko wilaya moomu nubuwa ñëw wër ko nubuwa boobu risaala ñëw wër ko nit mënta nekk walliw te nekkul saalih ba noppi nit mënta nekk nubuwa maanaam mënta am nubuwa nekk yonent te amul te nekkul walliw ba noppi waaye nit mënta nekk mursal te nekkul amul nubuwa ba noppi kon bala ngaa nekk walliw da ngay nekk saalih naka noonu it bala ngaa nekk yonent da ngay nekk walliw waaye bala ngaa nekk ku ñëw ni di mursal day fekk nga nekk yonent ba noppi mooy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa léegi nag ma ni saalih moomu li muy baax baax muslih moo ko gën saalih mooy koo xam ni defaru na ba baax léppam baax na biiram baax na biteem baax na waaye defarul kenn muslih nag mooy koo xam ni daa defaru ba biiram baax biteem baax wañ ko nag di defare kooku mooy muslih Cheikh Saliou Mbake muslih la mooy daa defaru ba baax biiram baax biteem baax wañ ko nag di defar bu ma la doon limal ñi mu defar lakk jeexalu ko boo ko doon wàññi du jeex si misaal danaay wax ni doy na rek référence yowm al xiyam jot suñ borom ni ay ca jaam ñi Serigne Saliou Touré bu Thiès ni ñokka jóg ni Serigne Saliou wama defar kooku rek doy na namoo sëj Serigne Saliou Touré bu Thiès wallahi doy na Cheikh Saliou Mbake namoo sëj yowm al xiyam Serigne Saliou Touré bu Thiès mel moom rek doy na Cheikh Saliou Mbake namoo sëj doy na ko référence dama jëlé nak ñeneen ñi ci def ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngale nekk ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh sali di won jëfi cheikh sali de gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne sali bu nuppi nekk ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg laa jaxase ak waa dina ma ni naka ngay mën a nekkee ab waykat wala feccikat wala footballeur wala buxaaba wala jaaykatu dorog lu ne nga ni mën nga koo faj ba nuppi di tudde woo Cheikh Saliou Mbake ma nettali leen benn xese rek Cheikh Saliou Mbake ngi nii ci daaraam la toog ay taalibeem ñëw di ko siyaare am ci taalib boo xam ne daa takkoon ceenu baat ba nuppi fàtte ko ci baat bi fàtte ko ci baat bi Serigne Saliou Mbake bi mu seené cenn gi ci baatu waaji bëtam rafetul waaji rek lay xool gaay rang di nuyoo di rang di nuyoo ba waaji nga xam ne moo takk cenn gi agsi ci moom bi mu sukkee bëgg koo jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nikk ci cenn gi bif ko cenn gi dagg waaji ni ko xoolal ni nga ma gaañe mu ne ko yàqotti sharia moo tax yàqotti sharia moo tax wallahi lii la ko tontu xoolal ni nga ma gaañe mu ne ko yàqotti sharia moo tax ni nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn musu koo jot lu dul da ngaa xotti sharia Cheikh Saliou Mbake bala ngaa jot jikkoom rek mooy laalal shariatul muhammadiya laalal shariatul muhammadiya rek boo laalee sharia rek jot ko li muy lewet lewet li muy baax baax bul xotti sharia mukk ndax sharia boobu moom la waajuram wu tedd wa sunu sëriñ ba Cheikh Amadou Bamba doon aar ba jóge fi ba jóge fi kon moom muslih la mooy daa defaru ba nuppi di defare daa defaru ba nuppi di defare loola taxoon bi mu ñëwee mu ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Touba defoon ca mag ña waaw am na ci ndaw yi ñoo xam ne nii am na ci ndaw yi ñoo xam ne nii ña nga woon ca daari Cheikh Saliou Mbake waaye ma ni sëñ Saliou Touré bu Thiès li Cheikh Saliou Mbake def ci moom maa ngi leen di laaj
ña topone Serigne Touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lola daraje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma lu ko gëna reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbacké cheikh saliou mbacké def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam ta daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la Serigne Touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne Serigne Saliou ma defarit man da koy weddi duma nangu de Serigne Saliou mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn Serigne Saliou rek di togn Serigne Saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi Serigne Touba ci deret waye doon doomi Serigne Touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum Serigne Touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul Serigne Touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonent yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye do doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo geuna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul hal yurisul mal waye waladul waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolou Serigne Touba ko bind radiyallahu anhu Serigne Touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibi fi baye bi baye adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi baye bi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi diru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama mom mbotum baye ruh bi lepp lay don mbotum baye ruh bi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla Serigne Saliou Mbacké radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti Serigne Touba moy domi ruhi Serigne Touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu len donu ñu seen batin bo demé ci Cheikh Abdou Khadir Jilani ba ngay ñew ci Cheikh Ahmed Tidiane ba ngay ñew ci Cheikh Abou Hassan Chanceli ba ngay ñew ci Al Muhyiddin Ibn Arabi ba ngay ñew ci Al Hasan Al Basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokk moy set ki nga xamni moko yayo te jagoko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi
ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam newna ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ Touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju señ Touba di wax señ Touba djublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ru la ci señ Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seut yi de dedet dedet bu don lola musibam bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am wilaya lo am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina mu ngi tollu ci fukki at ak ñett 300 bo balon rek la amagun ci at samay nopp nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli serigne saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ci ndodi yobbu fa ben borom xam buñu wax mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu serigne touba gi ak njabotu serigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki medina fa nekk ab bir wajurum wi daldi fay ñew wajurum wu jigen
ñu waxtaan ak Seigne Modou Mustapha Mbacké niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacké jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté doomi al-Qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobulé boba ma nga ci dëkk bu ñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacké Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jangé Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jangé naka noni jangal nako lenn ci Arout jangal nako yit lenn ci Bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam bu ñu wax Hamid Sow Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam li ñi tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamne bu togon fi dila wax amerique ni mel da nga nan ki xana amerique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france ni mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamne wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fedani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax musahir bek la wax aslahta hali bil irtihali bihdi ya muni takat bum andak ciona bum andak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi sen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis yali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken rir motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé deg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lolu neexul de bo moytu rek yam ci lolu neexul lolu preparation la dagle gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am wilaya li ñi am batin musu ñu xotti sharia lu tol ni deew we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow
borom neena ci alquran man ya'dillahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida man yalla suma namme sama jam taxé ma koy orienter ba tek ko ci loxoy ku ko nara taxel te moy waliyul mursid cheikh salim mbake waliyul mursid la won waliyul mursid moy ko xani bo ñewé ci mom mu orienter la ba ni la yalla mi ngay sété ni bu fekke yalla la taxaju waye xam ngeen ni doom adam yi ñew ci waliyu bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxaju mom lay wuti ci waliyu bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliyu bi rek ko taxaju momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxaju moy am yalla rek ñett ñi ñoy dikkel ab waliyu ñett ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm mu ni man waliw sangam lay séti diw sangam ni wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mu ni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg waliw bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé té nako nek lila taxajuk yalla xamal nako waliul mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salim mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxa jog ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko waye and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni waye mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek
sa bayane won nangam sa bayane won kuma defal li da nga am li sa bayane won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa bayane won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp da sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde jull la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek ñi nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni day lam dépasser dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysal insan ila ma sha'a wan laysal insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajale say bagage fo ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yob kenn ko ne ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jexé fofu nga yam kana faatu rek bu kérogué ci witton lu bax dana am ngañañ lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekkewon innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekkewon de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana doon muni kon nak nga fexé doon ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salih mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salih mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu lepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitti wa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salih ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu al fitana
sayir bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbati ku wuñ wañ ku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem al-akhirah munita al-akhirah keur gudul

fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna doom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yurad bihi al batin kalimatul haqq yurad bihi al batin anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ay sen tay wut loolu yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidain ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fenn dogok ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yurad bihi al batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema ñu ngi ndey sama doom ngi ni cheikh salim mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune mo waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keer bi suma nuyo dama rombu ci buntu keer bi wax ma yu bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu djup fini def fi ma don defé conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñako wolé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layanté ak yow biir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake mané ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bu nopi ma dor la wax muni man nangul na la mané ko sa wajur da la yobbu won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw maniko serigne saliou mbake bam la yoré da beggone bo fa jogé gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yeugal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu sé ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama deme ni def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc nama sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu Seigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soufam rek te ñun ñepp moy suñu référence Serigne Saliou Mbake mi waxuma la Serigne Touba
mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd sen digal ci sen ron la nekkon di xey ci sen waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne salim mbacke ni mako xame bari nako jaar xel kom te xami wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbacke wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbacke nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa alakhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne salih mbacke non la melone cheikh salih mbacke wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wax bud rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len lim bu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëkka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té tubab bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni tubab bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax muhammad ibn ali al yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbacke kerek bim jeke nek al khalifatul muridiya kerek khaside gogu la jeke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatul khilaf ak cheikh salim mbacke kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel len ci niñ len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi luna ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mané ha mané waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñëwé daf mënin jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek
kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yaang fi gëna bëgg Seigne Touba maniko ñu wax Ahmadou Bass momako waxal munima legi nak lula gëna nakkar ci admi maniko japp giñ japp Serigne Daara ba Khadim Gueye lolou moy lima gëna nakkar ci admi mom lolou ma gëna nakkar ci admi kon ñu ngi leen di ndokkel bu baax ñu ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wol rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni Serigne Khular Kasse xam ngeen ne Khular wala fu koy wax waye Sayidina Khudar lañ ko tuddé ñam Sayidina Khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax Khudar bokut ak Khadir mi nga xamne moy Serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam Khadir moy Serigne Moussa ba mom lañ tuddé Khular Kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg Serigne Mame Thierno Ndiaye ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba Serigne Kossofal momit ñi business Sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalle bu rafet rek xam ne ni moom la ak Serigne Khadim jiite momit mi ngi Sénégal ñëwagut ci daara ji ay woona ma téléphone ni mi ngi Sénégal nuyu nañ ko di ko ndokkeel xaritu daara ji la soxna Daba Diom moom tamit nuyu nañ ko ñu foofu ci Amérique soxna Mame Boussa Niass mi ngi foofu ci Italie nuyu nañ ko soxna Mbourika Gueye suñu jigéen ba dëkk fële ci Louga nuyu nañ ko soxna Awa Ndiaye mi ngi foofu Amérique moo ak Serigne Cheikh Mbake ñoom ñëpp nuyu na leen di leen ndokkeel wax dëgg yàlla fàttewu ma leen benn yoon day tolak ni leg emission bi rek day tolak mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dotuma xam lumay wax ak ku ci melni Serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci Amérique waye keuram nga fi ci wetu daara ji Mor Mbeng mom tamit Serigne Mor Mbeng ak rakam ji nek fi Dakar momi ndaysan ren bi ñibbi se Senegal ñu ne ba fi ci daara ji Serigne Ibrahim Ndiaye mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nek fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku bax kërëma ngi fi ci Mbacké waye ma nga fele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa am bassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam da ko rusul sol sax nit ñi di ma xol yu rafet ma sha Allah jazakallah khair jissah yalna la yalla fayti def ko ci sa tere jeuf te melni Serigne Cheikh John mu nga fele ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wala fay wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kon nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa doom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeel ci Seigne Touba jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di leen ci ndokkel di leen ci ñaanal di gërëm bu baax ak ñaanal cheikh Mame Thierno Mbacké bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit
xam naa ni insha allahu rabbi barki dimb rek yónnee na ma ndaw ni da am jumaa ju muy teg xeer wa àllarba bi di ñëw, te Cheikh Moustapha war koo teg. Yàlla na àgg ak jàmm, te sotteeg jàmm, te mu fekke ko insha allahu rabbi ba ubbil ko boppam. Dëgg-dëgg ñu ngi koy ndokkeel. Teranga jooju mu ma lebaloon muy solu dàllam ñëw ba fii ci Daara Ihya Ulumuddin ngir seet si ma ngir Sëñ Touba rek, dëgg-dëgg aw ma payam. Du ma ko fàtte de, du ma ko fàtte de. Ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax, ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax insha allah. Su ko defee kon Sëñ Moudou ñu ngi wax suñu borom ni ko allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaba nar. Rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. Ya man ajaba man ishtajaba abli ijaba fi sanida.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيشام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دي لسنة ملان يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deugmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa buñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yontu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yontu yalla Musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biskit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko Cheikh defeni aw campet la defeni aw biskit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bey nga Cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulek malle Al-Quran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ak kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnentou bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul ladina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen degg ko wote ci sama touru yonent bi muna amuni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom kennatablewut ni mo dundal xol yi kennatablewut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahasa ndabal xol bam set wich yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi werante nañ ci ba son ndax jog siyaara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxone sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax la ma ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni woyon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu setti fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la sté sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppé ngir yalla donc ko wara séti ngir yalla defenaani yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar naani dey seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar naani ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamné sa intérêt dong nga ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu deweene ñaari jouni ngay am sant bu deweene ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxone ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awa sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galan koru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galan kor nañ ma bu munuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al khalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru'u mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru'u mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru'u mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen mune ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limnu digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqi yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Seigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla Musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te Musa yonent la kat Musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba Musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla xaritub sun borom soppep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibiyam bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm de fima jëm fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati ati ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don don yonent limi don don yonent motax lo bax bax bax bax lu reen jan jan jan jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan jan jan reena nga ci suuf Musa yonent na alislam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jup di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ng koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lum wax khalal o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyara ci nitu yalla bi ma siyare xam nga ñun Seigne Touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañ ni nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla